0: mga bangko, mga unsa nang gipangbutang na niya, mga barriers ipangbutang la para exclusive para sila ha. Para sa tanan na siya nga naisakyanan, actually walay na nag-iyaan nga lugar kay public place na. So gi-aware na mo sila pero napag-ipipila nga mo balik yun. So yes. Ang among ipangbuhat, ipang-aswat na namo ang ilang mga bangko, ipang-dala sa opisina. Oh.
1: Ang naka, porke pag-in sir kay, naman naghimo pag-in sila o kuan signage reserve.
2: Reserve parking area.
0: Pwede ra sila maghimo signage. Ang ako lang yang yun nila, ayaw lang niyo butang sa karsada, ibutang na diya sa sidewalk.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw ninyo iatang diya sa karsada, yes. Kaya may katungod na.
1: Okay. So, yun na ang ato ang dakbayan sa pagadian karon. May kalabutan pod sa ato ang mga baobao, mga tricycle. Sir, may na-confiscate ba mo nga kolorom nga mga tricycle paghihapon? Dili ba
0: so far wala. Wala tayo na-confiscate karon nga mga tricycle gihapon.
1: So, sa buti pa sa but, gamay na lang kayong tricycle.
2: Wala nagi-tricycle.
0: Nakoy mga nakita napipila. Gamay na lang yung kaayo, mapipila na lang.
2: Alos na gid mga baobao na.
0: Baon na gyud. Oh, mas convenient siya sakyan manggod ikumpara sa tricycle.
1: So, katong ato ang katong nagpaminaw nga nahitungdan nga na kolektahan og mga overpricing matod pa ni Sir Orlin nga kinahanglan picturean ang or i-report ang kuan number dito sa buhatan sa traffic and then aron ma-solbad gyud unya sir kini bang wa pa man gyud tapod magiko kahinumdom nga kanang nagpausubaw na sa plitihan sa kuan kanang ato ang pagbumulikong baobao karon 15 pa man gyud gihapon sira?
0: Yes ma'am. Oh. 15 pa gyud ang atong tarifa. Kung pangayuan mo, mo reklamo mo, pwede gyud sila ma-penalize ang ato ang kwan. Pwede makapenalty ang ato ang mga driver kay sa 20 karon gisabot naman lang na sila pero wala pa ibalaod nga nagtugot nila ana.
1: Yes, kay tuon sa
0: 15 pa gyud ang atong plitihan sa syudad sa pagadian. Kung pangayuan mo dako, reklamo mo sa tong opisina, picture lang siguro ninyo ang numero aron di gyud magkarambol. Aron pagtawag nato dito sa opisina dayon moadto gyud pon mo kay kinahanglan man ato bangon nato kay kung atong mapamatudan diha sa atong pagkandak og investigasyon nga nag overcharging sila pinaltihan gyud nato sila.
1: So kay maana man gud tungod sa pag taas ubos sa ato ang kuan gasolina sa presyo niini. So, mura ni sabot og 20 pero kato pong layo-layo. O laleman pug ka og moingon kag Unicity to kanang people's 20 ang pangayoon, nagdali gid ka ikaw labi nag-uwan sir, no? Sagdool ka ayo. Moingon manggod ang mga drivers kasagaran, 20 namang plate man, 20 namang gong plate.
0: Wala, dili pag yun 20. 15 ra
1: yun.
2: Pero sir, sa inyo ang kuan ba, sa imong buhatan, sa daning pagpangdakop sa mga kolorom o guban pang operasyon, ano na ba kay patawag ng mga owner, operator, kaning daghan kayo og mga franchise nga magkandak usab og orientation sila mga driver, labi na kaning adunay na report usahay nga nagminanyak, nagpakita sa ilang kuan, mga
1: yes.
2: Na ba nga
1: sinaryo? Binasto sa mga pasahero.
0: Kana magod nga violation sir dili na siya sa traffic kuan na criminal offense na so kinahanglan na siya sa police.
1: Okay.
0: So sa ato ang opisina wala tayong napatawag ano.
2: Wala kanang
0: og wala magod sa ato ang pagkandak ng lag seminar mo na nga pag review na ko sa city ordinance naa di sa atong opisina ang pagkandak og seminar sa mga katong mag-renew sa ilang franchise.
1: Okay.
0: So gi-advise na ko ang ato ang head sa kuan MTF Aryo nga among kami na ang magandak og seminar sa mga operators ug mga drivers. Aron mapasabot kay every time nga naay mga violators mag-explain ko nila, mangutan ko nila, wa sila kahibalo.
1: Yes.
0: Ingko giunsa day mo pag seminar dito, unsa day mga information gihatag sa inyo? Manung wa man mo kahibalo ani mga basic man sa ato ang balaod.
2: Appeal na ning good manners and right conduct.
0: Yes,
1: so MRC. So yun na sa ba kay matingala bitaw pug ko. Manima lisensyado ang mga drivers dayon ang kuan na ay mga taripa wa gyud ni mapahimang no baka or wa lang gyud gisud sa buot ang seminars or orientation
0: base na pahimano ang gyud po sila base na lecturean sila wa lang gyud gi timan-an nila.
1: Okay.
0: May gawas lagi nilang mga personal nga pamatasan ba?
2: Mao lagi po.
1: Ang personal nga pamatasan dili lagi dadon sa publiko. Wa na gitay oras.
2: Yes, wala tayong oras sa pagdans yung programang ang kakuhan o gato sa i-congratulate ang Nung Lading Radio Station 93.3 FM Pagadian City. Congratulations sa ilang 1-year anniversary. Pinaagi usab ni Station Manager Julie Idol Alcalde og silang CEO, President, Founder, Owner nga si Sir Jimson Mundido. Salamat kayo og congratulations sa inyong operation, sa inyong paghatag og patas nga balita og impormasyon sa tanang katawhan dinhi sa probinsya sa Bangka del Sur og mga kasikbit nga probinsya.
1: Daghan usab nga salamat sa pagbiyo o pagpaminaw ni Ondo Castel, ang presidente sa Puro ka Mangga Barangay Banali, nagda PM gyud siya. Sir, ang imong parting statement?
0: Yes, hangyo lang ko sa tanan nga mga involved sa ato ang trabaho, no, diri sa traffic. Kung ano ta, unsa yung mga na hibawan to nga insakto ra diha sa balaod, mao ra to tutumanon para dili ta makabayad ang mga penalty.
2: Yes, mao gyud importante kayo,
0: no. Lang ta sa balaod.
2: Mo follow kita sa rules nga gilatid sa gobyerno. O ako nyo yung galas kanginan sa gihapon doon sa Marson sa programang Ang Kakuhan.
1: Yes, daghang salamat sir, next time around milibog ko, yes, nimo sir kay kalmado kay ka murakad si attorney po ang defense kanang kuan spokesperson ni VP Sara. Anyway, asa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa pagadian Mayor Samico og sa pagadian City 15 Council na adya si City Councilor Jigera Riusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Ako sa Red Rio Mingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Asenso pagadian. Asenso sa Bongga del Sur.
3: Asenso pagadian. Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.5. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danggay.
7: Puyatang
6: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD. Mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

0: 101.3 Bell FM.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati ito tagom kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong field kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
3: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
0: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

0: 106.9. Rock 106.9.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Music Power 106.3 L.

0: kahit na. Scent Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalags o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Scent Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Scent Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Scent Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Scent Liniment Oil Rye, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Scent Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106 points.

Daryl Ong for you with To Love Again right here on The Morning Bell. If in case you love again, I hope it's going to be the right person already. The person you think deserving sa imuhang love. Pero, wala na lang tayo pero. Di na tayo magpero-pero. Sige na tayo. Sige na tayo barawan yung mga plano sa mga tao. Butangan ba dyan yung pero? Gusto ko sila ma-in love again. Unsa mag-uka, Annabelle? Di pa in love ba sila? Unsa man siya, oy? Anyway, 9:27 in the morning. Diri na lang ta itong pagkantahon si Diana Ross with It's My Turn on The Morning Bell.

0: a las 9:30.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, nahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi, mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo basta kay kada buntag maka-inom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
7: Nakaduog ko sa DXDC. Every morning, nga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Show, Tanko Jeep. Doto na, anak ko na siguro sa Dabao, di. Pero niyabot ang panahon na medyo gusto na di kumagamit sa mong sabon. Pero kini, inong naman ka nga, nanatay-stock din eh, na Celebrity Show, sa Dika sa Swed, na-adres ako yung stasyon na, mo tunakanan ako diya, ma'am. At actually, ma'am, pang tulunan ni kakakarton akong nagamit.
6: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.

0: 106.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver service sa duha ka branches.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagdig kabalgada may buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Gipahibalo karon sa test sa Zamboanga del Sur nga nikaba sa 4,288 ka mga scholarship slots ang naprobahan og nagahin sa Technical Education and Skills Development Authority ngadto sa mga accredited training centers sa probinsya. Sigon ni TESDA Zamboanga del Sur Provincial Director Engineer Sama Ribansa, gikan sa mga slots ang nagahin sa karong tuiga, ana sa 1,183 ang nigraduar og bugti sa 70.80% gikan

0: sa kinatibuk ang slots. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, di si Sheriff Florence sa FEMA. Maayong buntag.
1: BBC Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
2: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: nga kanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Molave branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung sa akong mood na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kaanin nato ba?
3: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man nay tanay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop, ang jewelry store, main and branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop, Louis Store.
7: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
9: Taas din sugar si mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba,
8: baba na gikan mo ko diha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.5

Good morning, Tagayon family, Malmi's family, Tagarda family, Pagalaran family. Good morning. This is coming from Aljon na mukatkat of Signay gusto magpadalag parcel ni Aljon. Purok orkin sa Bate Street, Santa Maria, Pagadian City. Grabe na pa yung zip code. Okay, Regagenis Aljon. Salamat sa pagpaminaw, Aljon. Thank you so much as always. And also, hello kay Joy and kay Divine. Diha sa tuburan. Hello kay Elmer. Kuy, may gani pa may nakita ni Elmer kay sukmata na pugoani. Good morning kay Elmer nga busy og pag-deliver sa iyang mga parcel. Parcel ba tawag din niya ana? Mas masuko ka. Ang competitor ninyo ang tawag ana, di ba? Pero sige lang, okay ra gyapon na may basta padayon lang taani sa atong mga kausas kinabuhi. Good morning also kay Mr. Jimmy Abeliana. Good morning! Nakainomdom yun siya, naka-identify, nag-adjust akong tingog. Salamat kayo. Hello, Papa Juning Pelare, Mama Carmen Pelare, o kang Charmy Jane Pelare, and to Sir Roger and Ma'am Virginie diha sa San Pablo. Thank you so much! Kumusta ang weather diha? Matag, I think init-init pa rin. Di lang kung magpalabi o kuan. Predict sa weather kay ang ako makita ang kuan naman good sa gawas. So hopefully it's still with sunny weather. We still have a sunny weather here in Pagadian City. I don't know later kay dumdum na gid siya alas 2, alas 3 maulan. Ayon iniga. Ay dili dapat maulan yun yung gabi kay mula agrab ako. Paminsan-minsan lang to besh lalabas ako ng gabi. Huwag kang umulan, please lang. 10:24 in the morning. Here's Carla Bonoff.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
3: Eh, para dili, oh ma'am, ni angay gito ma'am kay ang Celebrity Soap mang bili siya hanto sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or hapdos, ana. Pero ka na siya ma'am, natural lang ito ma'am. Bisa kikis-kis pa rin mo sa nabakara man akong gamit. Di wala gito yung reaction sa panit.
2: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: It's Annabelle on 106.3.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: 106.3
3: Strong.

0: 106.3
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pagkong iyahang
3: lawa.
2: Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, di karoon, dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzon Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.0.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dato, okay? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine lang ba, just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas dos.
2: BBC, daklit, balitan.
1: Mayong hapon, kabagting o kabalkada sa niya ang BBC Daklit Balita alas 2. Naglunsad ang Molave Municipal Jail sa STAR Program kung supporting talented achievers aron sa pagpasidungog sa mga napiling outstanding incoming grade school learners sa Molave, Zamboanga del Sur. Isip kabahin sa maong kalihukan, gipanghatagan og school supplies ang mga benepisyaryo aron masuportahan ang ilang pag-eskwela. Sumala sa BJMP ang STAR Program nagtumong sa paghatag og inspirasyon og pagpalambo sa edukasyon isip dalan ngadto sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 20, Annabelle Guitarte, mayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. 106 points.

0: 106.5. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa. 106.3.

8, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: you. You're around me.
1: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig.

0: now. Tell me who's the man. Huwag ang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down. 106.2
1: Bell. Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy. Kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toog kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Kung saan kaan inato ba? Ay, pagdali diyan kaunak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito na eh?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Og singsing, agyatag ni tatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.5 L.
1: Adiri ko Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.2 Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na ako inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balati at kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usap ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: 106 points.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: 106.BBC.lit.lit Balitan.
4: Kabag di kabalgada ani ana MBC Daklit Balita alas 4. Himpit na nga nagpirmahan ay alang sa kasabutan ang Provincial Government of Zamboanga del Sur US Embassy alang sa mas luwas nga Zamboanga del Sur. Nasayran nga ang probinsya may mahimong training o capacity building programs alang sa mga law enforcement personnel og tumong niini aron na nga mapangandam ang ilahang nga professionalismo og lakip na usab ang panag-uban sa ahensya. Pinaagi niini mas mapabili na unya nga malinaw ang Zamboanga del Sur og daghan unya mga investors ang musulod aron nga magtukod sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga negosyo. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitan
2: 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: 106.7 Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
4: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: 106.7 Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip niini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik o buhi pinaagi sa tama o tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Testimonya.
6: Oh. Alright, class. Dismiss.
7: Thank you, sir.
8: Salamat, sir.
9: Salamat sa Diyos na naman nakita ng klase.
7: Salamat, sir.
9: Walang masayang ako masyante. Ganalipon ko. O kusog ka yung kulpa sa akong dugan.
7: Sir! Sir Dante! Unsa man ay mong giinom, sir?
9: Tambal dong. Ako maintenance. Kay hypertension person ang ko. Doon ako'y high blood.
7: Ah, gamit pa ka ng produkto sa Paragis Bilabila, sir. Mayo lagi ka dayon.
9: Unsa man dong? Herbal?
7: Oh, sir. Baro to bugit na. Mga man nag-inom sa kong lola o lolo. Inom magani si mama o papa na o si ate o kuya.
9: Naglagiting ba yung kainit sa adlo? Lipon ko. Kalit kong nalipong.
10: Ha? Ininom dahil ini, sir. Oh, kini. Sige. Kadi, sir, ha? Kay haplasan di ka.

0: Unsa kay imong giyapas? Nigaan ang akong dugan.
1: Class, dismiss!
2: Sir Dante, kumusta sir?
0: Ay, ma'am, sukad nga nag-maintain ko sa pagtumal sa Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule, wa nagay palpitation pa. O gabi ni ma'am, normal na akong blood pressure.
2: Good news, sir.
0: Dili kay kana lang, ang akong katul-katul sa lawas, ang akong buni, duha kaadlaw lang nag-ihaplasan ako sa Paragis Bila-Bila Plus Liniment Oil, ayaw dayon.
2: Oh, correct.
0: O sukad nga miinom ko pirmi sa Paragis Bila-Bila Plus Herbal Coffee, dili na ko magluya. God's gift kining mong herbal. Kay na ayo ang ako mga balatian. O magpasalamat yung kugdako sa manufacturer ni ini. Gigiyahan ko siya sa Diyos.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, Paragis Bila-Bila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertension.

0: herbal capsule sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya. Nagigig ko na wala akong mabati nagkaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, dora kaplas na ako, wala siya. Dihagod sa herbal capsule ko ning bilig ko anak. Nagkay mga food supplements karoon ng mga panahon ng mga nanggawas. Wala man tayong nga nagkuhan. Barato siya pero very effective para sa ako. Kay ako guys siyang nabati, nagigig ka sa buntag pa yung nung hapon, labi na sa kanang coffee. Diigig ka mabati yung kaluya. Mugan ako na naranasan ganyan ako na wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro na yung klase. Ang manufacturer, ano nga, gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mauhan yung mga herbal.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Isabel.
3: Nunay na balangot tayo kan ako. Ang mga unos sa kasakit. Ganos ama niya ay mulurahan kineng tanan. Ano pa ba mas mug at mga cross? Yay mo ipapasan pa kan ako. Ano, papa! Sige! Kilat! Kilati ko! Kilati ko!
4: Wa ka lang makasabot sa akong nagya. Ang akong mga kasakit ni Adtong Higayuna.

0: से खेत आयो
1: सकेत इन अन में सकेत अंग एमुंग की बाते ओ अंग आको न साइबन न कमत ओरन करोन Diko suko sumo ang akong kinabuhi Pintas ka nga milumpat sa akong kaugnaon
2: Apan misaad po nimo Gabangunon ko ikaw
3: Isabel Usa ka sugilanon sa gugma Pagmahay Pagpanimalus
4: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing Ang Tigama og Tigapudapud Sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule Paragis Bilabila Plus Lenement Oil
5: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee
6: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa. Biktima sa sakit nga high blood pressure.
7: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas kay akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na koy synthetic drugs nga gigamit pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal og nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhi ako nakita naka-try ko palit dito sa pharmacy sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko pero lami po na imong kaon di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako dai si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
6: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-angwanta pa.

0: Ang miagyatong na siren nga nahangang si Vig si gisulti ni Isabel kaniya dito sa opisina. Onya, gipaygayo na ang feeding program og dito ang tanan. Nakita nila ni Isabel og ni Carmi nga nag-alsa og kinarton si Rodilio. Onya, samtang nakikinabi si Isabel sa mga bata og sa mga ginikanan ini, si Rodilio usab nagpaminaw lang. Og ingon ini ang iyang nasayra. Kay Galan, ano yung sumpay ni atong sigilano? Isabel.
1: Under din ni Carmi si Shine. Pabili kong si Isabel ang inaan ni Shine. Dili mo di ay. Dugay na kong nawa dito sa probinsya. Ugo na kong may baos mga pangitabo dito. Ay, ang dako lang hibod niyan. Kung kinsa ang iyang nabana. Ganong ingon usa, di man liwat ni Carmi si Shine bisan lamay. Dito ka sa iyong banam, naliwat si Shine. Kung tutukan yung maayo, si Shine ug Isabel ag may kaamgid sa naw. Mga kwapa. Nagduda ko ini da. Murag may gitago ni sila sa ilang pagkatao. Puna yun. Pero kinsa? Kinsa may makatabang nago? Kinsa man?
2: Pa? Pa Rodilio?
1: Oh. Paul? Nia di ka din eh.
3: Onsa may sud ang mga karton na Danny Rodilio?
4: Mga sapatos ug bag. Ipang apod-apod na sa mga bata. Aron malipay sila. Iguli sa ila.
3: Oh, salamat. Daghan kayong salamat, Vic.
4: Wala may problema, Isabel. Basta imo karipay, karipay sa blako. Ingon ni Ana kung basta magmahal, Isabel.
3: Oh, Vic.
4: Ihatag na ko ang tanan. Basta malipay lang babae nga akong kabahal.
3: Mura dili maayo nga magsultihan na itabahin ni Ana. Niya kita karon aron kahatagan o kalipay ang mga bata.
4: Oh, I'm sorry. Nakalitan ako. Oh, okay. Yun na, unsa pa yung sulod na itong buhaton?
3: Maipabuhat ko sa imong tao, Vic. Busy nang ako mga staff sa paglingaw sa mga bata.
4: Okay, sige. Unsa man, ha? Isabel?
5: Abot mga din
1: ikaw, nga nung naabot mo siya din eh?
5: Sumbalik ko na hinuntog pangutana. Ni ako. Kay volunteer silang gihimo nga feeding program. Ikaw, nga niyaman ka?
1: May trabaho na ko, Paul. Tawag ko ni Sir Vic. Kanang tapad ni Shine, nga lalaki.
5: Ha? Shine? Nakaila ka ni Shine?
1: Oo. Oh. Nganong nga, nahangang-hamon ka. Nakaila din kang Shine.
5: Oy, schoolmate ko me. Siya bitaw nang itag mo volunteer dito sa among eskulahan?
1: Umaw ba? Kailang kuan, may ipangutana ko nimo.
5: Hmm. Sam na?
1: Igunsa man ni Shine kana si Isabel.
5: Nakadangon ko kanina. Kung gitawag siya ni Shine og tita. Kato? Motiba man ni Shine?
1: Si Carmi.
5: Kailam day ka. Tana pa mayo ka. Dari kay!
1: Anak di ay si Shine ni Carmi. Ug iyang tita si Isabel. Ay.
6: Kinsay Rodelio.
1: Ako, nga naman unta.
6: Kining, padtong ka sa barangay hall. Armuasi sa mga tao dito. Pagdali, ha?
1: Unsang sabi kayo pabuhat na ko eh. Bago pa ganit kong nakapahoy, naing sugo na sapa.

0: unsay sunod nga mahitabo at ang humaning mga painumdo.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuang yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya karon, may na kayo.
3: Taas din sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Uning baba.
2: Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
2: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagom. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pagkulit nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako na sinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya. Nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Hinguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo sa imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko lang kung sa kuan o, diabetes. Kanina, pero nagbintin lang kung agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
3: haplas, nagagamit kag haplas sa nay?
6: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
3: Tagaasa?
6: Upper lima to.
3: Unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan nay, nga naminaw kagun?
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako naulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabilang Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa tung sudlano.
1: Isabel.
8: Ako li hugas ini ang tulog ka Kaldero, Ronelio. O ilan mga luwag ang imuha.
9: Ngano kita may naghugas ini mga Kaldero? May mga tao si Isabel nga gitugyanan ini. Ang atong trabaho, moosis lang ta.
8: Maglisod kong tubag ang imong pangutana. Ang ako, kung usa isugo sa atong amo, utuman ako. Siya ko yung swildo na to.
9: Mura matagbuhi ini.
10: Hi. Kinsay mo, Dro?
8: Ako, ma'am. Nga naman ang ta?
10: Padoon ka kang Sir Big o ni Madam Isabel. Sunod na yun, ha?
8: Di ako na, Rodilio. Ipatawag ko ni Sir Big.
9: Miyaan ko ni mo din eh. Kinagang hugason ini. Dapat yung mga kaldero nga pwerteng hugawa.
8: Ang balikon di ka. Kung mahuna ko sa ilang isugo na ko. Ay kabala ka.
11: Tabangan di ka niya.
9: Maunsa mo ni oye. Nalutaning akong kamot ang inalsa sa mga karton. Ngayon, garon, ipahugas pa ko sa mga kaldero. Busit mo yan ini oye.

0: Yun na pa. Kinsa man ang nagsigig-sigit ni Shine? Shine!
1: Ma?
0: Dalira, good!
1: Yes, ma? Biyaan tao na kapol, ha? Yan ang di ay ma.
0: Kinsa man ang... Kinsa na?
1: Among classmate ni Baby o Glowy. Nga naman.
0: Nagsigim ko na siya sunod-sunod ni mo. O sa man? Nanguyab na siya, ha?
1: Oo, man.
0: Oh, lagi, ha? Lataw, dito ka ni Tita Isabel ni mo na nag-entertain sa mga ginikanas mga bata.
1: Oh, ma.
0: Kinsa mo ka ng bata, ha? Ako abang nakita nga nagsultihanay sila ni Rodilio. Og unsa kay ilang di pa nagsultihan? Unsa gyud ka?

Oh, nakabanta ang mama ni Shai na nagsigo pa doon siyang anatak. Nahalot yung halipaibok na ko si Shai. Pero unya na. Unya na kumangkulap diya. Ako una siyang panaron. Arong dali, rana ko maangkong ang iyang lawas. Ang kunon, Gitika Shine. Ang kunon, Gitika.

0: Sakita na sa akong mga kamot, uy! Sa pagsigig bagno sa itong mga kaldero. Pero, yun na, pre. Huwag man mabalik si Woodrow. Naim ka nito, Hana. Mingon sa nga iyakong tabangan din eh. Pero, mahuma na lang ko. Huwag yung Woodrow nga mitong ah. May hayas karahong tako ah. Nakalikay sugasan na.
1: Cornelio.
0: Uy, si Sir Vic. Niya pa yun din eh. Ayay. Suguo na sab ko ini ay.
1: Tana, mungon din ta.
0: Sige sir. Si Woodrow din sir. Hain man siya.
1: May pauli na. Akong ipahatod si Woodrow. Wani tao si Gawas.
0: Unsa? Wani day tao si Gawas? Huwag inyo lang kong gibiyaan din eh. Usa man ang inyo sir. Daog-daog naman eh.
1: Rodelio.

0: mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
1: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, ni mukalit na pulo ko, ginagmayra ba, napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
2: So, nakita rin mo nga, probid ang tested yun, ang kaibig
1: tibos. Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
0: Probid ang tested gayon ang pagminting sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto na ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsa makay sunod nga mga panghitabo. Kay gilaan, dapiton ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ni bag-utang sugilanon. Isabel.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapunapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa kay igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. I-three times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinay-hinay na, matuay sa day na kung makabawas. Ana, naana to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kaya lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan. Kung diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, diri di mong pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa baong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: 106.2 Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
7: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
6: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
8: Ladies and gentlemen, here it is.
6: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
8: Bell FM. I'm number one for today's hits.
6: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
9: Oras. Alas 7.
10: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
11: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA
12: gabi.
13: Pati na ang fatty liver.
12: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
13: Tumutulong din magpababa ng timbang.
12: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
13: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1.
12: Sa mga butika,
13: pharmacy,
12: drug stores,
13: tindahan,
12: at mga grocery stores.
13: Basta't laging tatandaan.
12: R-I-S-E.
13: R-I-S-E.
12: Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1.
13: Nasa kulay dilaw na karton.
12: Ugaliin din
13: ang pakikinig ng programa
12: Tagumpay sa Kalusugan
13: Nationwide.
14: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binabalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
15: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
16: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
17: Nationwide.
16: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
17: Sa buong Pilipinas.
16: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
17: Testimonya,
16: patotoo,
17: karanasan,
16: maging mga katanungan
17: sa pag-iinom at paggamit
16: ng Rice Herbal Products.
17: Ito na ang inyong lingkod
16: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
18: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado ito na. At siyempre yan ang adi po namang mga herbal ng produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello?
19: Maganda nga po na.
18: Yes po, magandang hello. Kalusugan po. Sino po sila?
19: Ako yung dumao sa inyo na isang linggo.
18: Apo, ano pong pangalan?
19: Eduardo.
18: Eduardo, okay po. Tatay Eduardo, taga saan po kayo tatay?
19: Santa Rosa. sa Laguna.
18: Santa Rosa, Laguna.
19: Oh.
18: Okay po. Ilang taon na po si Tate Eduardo?
19: 76.
18: Wow, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
19: Hindi nga po eh, kasi oh, kaya ako tumawuli sa inyo. Wala ako din Santa Rosa, hanggang sa Binyan. Nagdaan na po yung asawa ko, wala ako.
18: Wala po kayo nakukuha sa Santa Rosa.
19: Oh.
18: Wait lang po, tatay. Ano po yung mga lugar na napuntahan na po ninyo?
19: Inyo, yung sabi nyo, sa Olivares, Calamar, Bayon, isa pa. Hindi mo tandaan yung, dalawa sinabi nyo pa eh. Napuntahan na nila, ayaw ko sila mabili.
18: Santa Rosa, yung Arn Pharmacy, Lamar Pharmacy, Marla 7 Pharmacy, Olivares Superdrug, tapos Paulians Pharmacy. Wala po doon lahat, tatay?
19: Wala o.
18: Okay po. Sige po.
19: Meron kami nakita doon sa ano sa Facebook, sa ano sa Shopee. Doon kami nakita, medyo mataas ata presyo.
18: Medyo po may ano kasi yan, may dagdag po yung shipping fee. Kaya po ganun.
19: Ayun, no.
18: Opo.
19: Kaya ganun, kaya mataas.
18: O, kaya mataas. Anyway, tatay, masasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Dahil nakalibot na kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna, at yung mga butika dyan. Sa Binyan
19: na, eh.
18: Opo.
19: Sa
18: Binyan. Saan po kayo sa Binyan?
19: Hindi, sa Binyan. Tumingin nga ako sa Binyan.
18: Sana po yung napuntahan nyo sa Binyan. Murang Gamot Drugstore. Binyan. Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, wala din po?
19: Wala po, wala ko sila na eh. Nagtanong-tanong na ako kami. Pati nga ako sa Olivares eh, wala po eh.
18: Ah, okay po. Sige po. Noted po, tatay. Tatay Eduardo, eto po, concern po ninyo, ay ipapaabot po natin sa atin po namang deliveries ito para malagyan po dyan mismo sa inyo sa Santa Rosa, Laguna. Maging sa Binyan. Kasi sabi po ninyo, pati sa Binyan, wala din. So sige po, tatay. Ipapaabot ko po ito sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay matugunan po nila itong concern po ninyo nang sa gayon po ay makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
19: Kasi pag sa Shopee order eh, matagal bago dumating eh, mga isang linggo.
18: Opo.
19: Sige po. Nagkahanap po sa ano. Doon sa mga may sakit nga, katulad ko, okay lang po ba yun? Munang naon, wala akong problema.
18: Opo. Sige po, tatay.
19: Marami na akong sakit eh.
18: Yes, opo. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
19: Tatlong beses so, inom. Araw.
18: Yes po, dalawa hanggang tatlong sa shape po sa buong maghapon.
19: Yun.
18: Opo.
19: Sige, salamat po. Maganda nga po sa inyo.
18: Maraming salamat. Balitaan nyo lang po ako, Tatay Eduardo, kapag meron na pong muli dyan po sa inyong lugar. Ano po?
19: Sige po.
18: Maraming salamat, Tatay. Mag-iingat po kayo. God bless.
19: Salamat din.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sila.
0: Ah po, sino po sila?
1: Si Lisa po lang. Lisa po.
0: Lisa, okay. Taga saan po si Nanay Lisa?
1: Katanawan, Quezon po.
0: Saan po?
1: Katanawan, Quezon.
0: Katanawan, Quezon. Okay po. Nanay Lisa, ilang taon na po kayo?
1: 65 po.
0: 65. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Isang taon na.
0: Ha?
1: Isang taon na po. Isang taon na mahigit.
0: Okay po. Isang taon na po mahigit.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Marami po.
0: Ano po yung mga nagbago sa inyo, Nanay?
1: Dati naninikot ang libido, masakit ang ulo, saka may mga bukol-bukol akong natanggal.
0: Mga bukol-bukol na natanggal po? Saan po?
1: Parte po ng dito sa may binti.
0: Mm-hmm.
1: Saka po sa bibig. Wala na po yun. Sa may pinalapit sa akin po.
0: Mm-hmm.
1: Wala na po.
0: I see. So ngayon po, Nanay, patuloy pa rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Dapat lang po. Ituloy lang po natin. Nang sa gayon ay maging maganda po yung ating kalusugan. Bukod po sa iyo, Nanay, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee niya sa bahay po ninyo?
1: Yung mga anak ko po. Mag-asawa.
0: Mga anak niyo sa kayong mga asawa, umiinom na rin po.
1: Kuya Boy, dito sa Katanawan, wala pa pong sabon.
0: Wala pang sabon sa Katanawan. Okay po. Sige po, sabon. Wala pa. Sige po, sasabihin ko po ito sa atin po ng mga deliveries ng sa gayon ay madalhan din po dyan ng ating sabon sa Katanawan. Okay po. Ano pa yung ano? Yung 25 inuman po, Nanay?
1: Hindi pa po. Nag-41 lang po.
0: Nainom
1: po.
0: Mm-mm.
1: Hindi ko pa po nainom yun. Yung ano.
0: Opo, hindi pa 'yon, hindi pa po kayo nakakapag ano? Hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom ng ating 25 in 1?
1: Hindi pa po, masubok pa lang po ako bukas.
0: Ah, okay po. Sige po, tama po 'yon. Nanay, dapat po masimulan niyo na po ng pag-iinom din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Napakasarap po noon, Nanay. Okay po. Hello po.
1: Hello.
0: Okay na po, Nanay. May tanong pa po ba kayo?
1: Wala na po.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Okay. Thank you.
0: Thank you very much po, Nanay. Lisa, salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tawag po ngayon, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ay, ating mo naman ang numero mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating naman ang numero 0969-226-9623 mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong po sa atin. Patungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kasi ngayon marami pong nag-message kung meron po daw sa kanila pong mga lugar. Ganito po yun, para ma-check po natin kung talagang meron po sa inyong mga lugar. Pwede po nating puntahan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin po ninyo yung ating 25-in-1. Kung sakali po, mga kaibigan, na nalibot na po ninyo yung buong lugar po ninyo, mga butika po, napuntahan na ninyo, yung mga pharmacy, yung mga drugstores, napuntahan na po ninyo dyan po sa inyong mga lugar, at wala po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, eh tawagin niyo po ako para madalhan po dyan sa inyo. Or kung magtatanong po kayo patungkol po naman kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee dyan po sa inyong lugar, banggitin niyo naman po yung lugar po ninyo, kasi hindi ko po alam kung anong lugar kayo. Buong Pilipinas po yan, napakarami pong lugar. Banggitin po ninyo kung anong lugar, kahit po yung ano lang, yung bayan po ninyo, okay na po yun. Okay po, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Naputol.

Tawag niyo po sa ating mga numero mga kaibigan. Again, ha, kung kayo po ay magtatanong, lalo na po sa text, sabihin po ninyo kung saan po kayong lugar. Ano po, ha? Nang sa gayon ay malaman din po natin kung ano po yung isasagot po namin sa inyo. Kasi kapag sinabi niyo lang po, saan po mabibili yung rice coffee? Hindi namin alam kung saan lugar. Kaya sinasagot po namin, ganun pa rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Tawag po kayo mga kaibigan, sir. 9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang ating numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

0: Huwag po muli, mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, hello, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nandiyan, may meron na kayo ditong sister station sa ano, Rice Cookie sa Matalom Liti.
0: Ano pong pangalan po muna ninyo, nanay?
1: Ano, Elisa Alterado.
0: Elisa, taga saan po kayo, nanay?
1: Dito sa Matalom Liti.
0: Matalong Leyte. Okay po.
1: Kasi nakabili ako dito sa ano, hindi ko lang kilala yung ano, yung pamasiba.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ano, 67.
0: 67, okay. Nakabili
1: po. Bumaling kasi yung, ako ba, yung mata ko, luminaw.
0: Luminaw?
1: Opo.
0: Yung inyong mata.
1: Kaya bumili ako niyan. Dalawa lang box ang binili ko. Yung 14 in 1.
0: Opo. Tapos luminaw po yung mata po ninyo.
1: Opo.
0: Dati po, nanay, ano po yung pakiramdam? Wala po ba talaga yung talaga kayong nakikita?
1: Nakikita nga po yung baywan ko, hindi nagaano masakit.
0: Mm-hmm.
1: Kaso lang hindi na ako nakabili ulit.
0: Bakit?
1: Wala na kasi yung ano, wala na kasi silang stock.
0: Dito diyan po sa inyo sa ano, Matalong?
1: Oh, sa Matalom.
0: Matalom.
1: Opo.
0: Nalibot na ninyo yung mga butika dyan sa inyo, nanay?
1: Ano? Bumili, nagtanong ako sa MZ Pharmacy.
0: Mm-hmm.
1: Wala.
0: Wala.
1: Dito lang sa, ano ba yung pharmacy na ano, yung may Bikiri ba?
0: Dyan lang kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Nakabili. Oo, okay. Doon ako nakabili. Kasi naano ko ba, RISE.
0: Tama.
1: Tapos yung, di ba, parang may hakdog sa ano, sa tasa.
0: Tama.
1: Kilala ko kasi.
0: Tama yun.
1: So, bumili ako ng dalawang box.
0: Mm-mm.
1: 195 kasi ang, ano, matag-box dito.
0: Medyo may patong. Opo.
1: Oo. Okay na lang din ako dahil yung, ano, din, yung bumili din ako ng Amigos Coffee.
0: Hindi ko po
1: alam
0: yun.
1: Pito kasi lang, 75. Okay lang ko sa ano, 195 dahil 10 pieces.
0: Mm-hmm. Yung ating rice coffee. Apo.
1: Opo.
0: Tiningnan niyo po sana ang mga sangkap ng ating rice coffee. Kumpara niyo po sa iba.
1: Oo, tiningnan ko. Okay talaga ang yung sinasabi mo ba sa radio?
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Okay, yun.
1: Mabasa ko rin. Tama yun. Andito kasi yung ano ko. Ano lang, hindi lang picture dahil keypad kasi yung ano ko, yung cellphone ko.
0: Okay lang po yan, nanay. Yan po yung pinakamagaling na cellphone, yung keypad lang. Okay.
1: Keypad lang talaga opo. Kasi yung mid task, nasira man talaga sa ano, sa anak ko.
0: Opo. Anyway, nanay, ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Ano na, hindi pa kasi gano. Dati kasi hindi ako makatulog ng mabuti.
0: Uh-huh.
1: Tapos ngayon, makatulog na rin ako. Tapos nahinto lang dahil wala namang stock.
0: Wala nang stock?
1: Wala nang stock.
0: Ah, okay. Diyan po sa Leyte.
1: O, sa Leyte. Sa Matalom Leyte.
0: Matalom.
1: Interior dito ba kay ano, yung Bikiri na Ugos?
0: Oo. Oh.
1: Tan, apelido ang apelido, Tan.
0: Oo.
1: Oh. Diyan, meron.
0: Meron diyan. Pero yung iba, wala na. Oo. Naubusan na.
1: Wala na. Naubusan na rin sila.
0: Okay.
1: Dahil, nung nagtanong ako, sabi ko, i-reserve mo ako ng dalawang box.
0: Uh-huh.
1: Nireserve talaga ako nung, ano, nakaranggap ako ng senior.
0: Opo.
1: Bumili ako nung, ano, June.
0: Uh-huh.
1: June 20.
0: Uh-huh. So ngayon,
1: tapos,
0: nanay...
1: Nahinto na rin ako. Nahinto na rin dahil wala kasi yung stock.
0: Tama. Nahinto kayo dahil, naubusan ng stock. Tama po. Sige po, nanay.
1: Tapos kahapon, pumunta ako ng bayan.

0: kubabon tayo sa kahapon.
1: Opo.
0: At sa umaga at sa kahapon.
1: Tama. Okay po. So, dalawang beses kayo umiinom ng ating rest coffee sa buong maghapon. Umaga at sa kahapon.
0: Opo.
1: I see. Opo.
0: Umaga at sa kahapon.
1: O, bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung mga umiinom ng rest coffee sa bahay po ninyo?
0: Ano, yung ano, pamangkin ko yung isa. Kasi kami yung ano, bukul-bukul ba?
1: Oo.
0: Tapos sabi ko sa kanya, yung bukul-bukul ko dati, ano, bumili rin ako sa online yung Shai Paragis.
1: Oo.
0: Nawala. Tapos, ang tanong naman niya, ano kaya, bibili kaya ako ng ano, ko. Kaso lang, pag ano, mag-order ka, 1.5 talaga ang order mo.
1: Ah, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin. Hindi po katulad nun yung atin. Ang atin po, napakamura lang. Napakamura lang. At sagana po sa nutrisyon yung ating rice coffee. Ano po? So, nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Yung mga hindi pa...
0: Sabi ko lang,
1: yung mga hindi pa nainom.
0: Talaga kung meron sila kuhan niya, so yung... Dapat, maano sila, mag-maintain sila ng rice coffee.
1: Opo, tama po yan.
0: Magaling kasi yung rice coffee.
1: Thank
0: kahit
1: you.
0: Mahal, hayaan mo lang mahal. Dahil makabili rin tayo kahit mahal. Ako nga, bumili nga ako. Ang dami ko nang bukan. Power Seal, Amigos Coffee. Tapos ito talaga ang rice coffee ang nagustuhan ko.
1: Hmm. Hindi ko po yun alam mga sinabi po ninyo. Anyway, nanay, sinasabi nating mahal, mas mahal po kapag tayo po yung na-hospital. Tama?
0: Oo, mas
1: mahal. Ah, diba? Anong gusto natin? Umiinom lang tayo ng rice coffee?
0: Sa akin nga lang, ha? Sa akin nga, sa rice coffee lang talaga ako mag-maintain kung mayroon.
1: Oo, tama po yun. So, dapat po talaga ituloy natin.
0: Kasi yung kasunod na buwan, ito, July naman to, sa August, mayroon, may pira na rin ako, baka bibili ako ng apat na kahon. Apat na bahak.
1: Tama po. Very good po, nanay. Ah, sige po, maraming salamat po sa inyo, Nanay Elisa, ng Matalom, Leyte.
0: Dito, Matalom, Leyte, sa Piro Santa Paz, barangay talaga yun sa amin.
1: Okay po, sige po, noted po yun, Nanay Elisa. Maraming salamat po, bye-bye.
0: Nakikinig kasi ako lagi, araw-araw ako nakikinig sa ano sa istasyon nyo.
1: Salamat po, Nanay, thank you. Salamat po.
0: Sige,
1: thank
0: bye.
1: You, Nanay. Bye-bye okay. Po, Nanay. God bless po, maraming salamat, bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Yan po si Nanay Elisa ng Matalom, Leyte. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatong doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye. Ingat!
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 7 y media.
6: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasi natagir?
8: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom.

0: Uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bilabila haplas yun, kaya mao na yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bilabila, barato ra, haplas bilabila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ikayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Hingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
1: Usa, kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod ganato sa GFMQ Marketing. Maghatag ganato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis! Mag-uba na sa da sa pipila ka mga gutlo aron atong hisgutan ang mga benepisyo nga nahatag sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong mapaminaw karon ang usa sa mga testimonya ni Julius Garape nga nakagamit na sa atong produkto.
6: O day si Julius Garape or coach tawag sa mga pedicab driver mga presidente po da. Nigamit ko aning Bilabila Oil kay itong niaging mga bulan doon ako'y gibati nga hubag sa akong tiil nga mura nakadako og itlog sa manok. So nauna na ko ang Paragis Bilabila Liniment Oil. Kung ginanak kong asawa nga ugma na ta magpa hospital kung unsay resulta ning akong himuon karon. Paragis Bilabila Liniment Oil nga akong gihampol sa akong hubag sa tiil.
7: So imong pag-apply sa Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, kumusta man?
6: Gi-applyan ako gabi dahil na akong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang nako nga nagbasa ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto di ang ako ang hubag. Akong gitanaw kung sa inis kung sa isulod. Ang sulod atong hubag, tubig o dugo ang naguban. Muna inigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
5: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usap ikihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR product number 0758 series of 2026. Drink moderately.
1: Right here on Bell FM.
2: Testimonia.
3: Oh,
2: kasi na
4: nga naman ang tiili mo mamaso si Ma? Nilagguman. Nihugo ka.
5: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
5: Ay, nilikay naman bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
5: Ah, di mangani ko makalakaw.
4: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admit na lang ka sa ospital.
5: Ayaw na. Palitin na lang hinungon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, Ma?
6: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mapabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
5: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Aper Limato.
6: O sa may ibang balati, anay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
6: Kapila man imo imo?
5: Katulo kada adlaw.
6: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
5: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kayong maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wag ko mubiya, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
6: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Oy, maoy akong haplas.
6: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
5: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
6: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
2: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 8.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Hi there, maayong gabi is nararito mga namino din ako noon wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. Po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. Right here on the Ultimate Music Radio, the real number one, 106.3 Bell FM, and of course, simulcast with our EM band, DXBZ Radio Bagting. It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Happy to our background right now, of course, kani-kanina lamang po ay na itong i-play or something from Jerry Lim, Magkabilang Mundo. Ayan, so napunin yun, anak. Kaya sa pikas nga, sama. Kaya sa pikas nga, bahin sa kalibutan. We have caller on the line, hatagan itong magdagan. Hello, good evening. Yes, hello.
3: Hello, good evening, Mr. Martin D.
2: Yes, good evening. Hello, Langga. How are you?
3: Okay ra, DJ Martin D. Medyo gitong na ako kay Bertie. Yung wala na ganihan na po doon.
2: Hello, eh. Mindot kay Gunit og ihalog na.
3: Ha, wala man sa kahalog, alin. May unlan og habol, DJ Martin D.
2: Unlan na ginaghabol imo ang gayo, eh.
3: Oh, unlan na natag palaban na tag-unlan og habol, ani. Kay saon man nga, nag-inusara magtos kalibutan, ani.
2: Hindi na bitaw tagapangita, nagka-partner niya. Uy!
3: Amin niya, ako nag-inin yung matindi. Kay mahal, pa kayong palitulon niya. Listen pa ang panahon, nag-i-oy.
2: Ay, maulagi po, eh. Diri us bell na idaghang mga bakante diri.
3: Oh,
2: nai available diri o.
3: Oh. Adiri
2: sexy ka ayo.
3: Adiri ka mo kuat na kay na rin nakareserba ana.
2: Ay wala oi. Di ba wala pa kay kuan? Wala pa kay kuan no? Wala pa kay forever? Ah wala pa. Oh naalagi. Lagi dira
3: ba pa daw si forever. Dili ko pa kumpiyansa ni Jay Martin Day.
2: Ang ano dili na magkapakumpiyansa oi.
3: Dili ako oi kay basta dili na ko itel.
2: Eh nasakitan na ka no.
3: Ana nakita naman ko na kami naman kong sakit pero dili pa rin akong heart na mo enter another relationship.
2: So dili pa open ang imong heart para mo dawat og bag-ong relasyon. Ayan!
3: Dili pa kay gusto ang tubag sa akong kasing-kasing nga single muna.
2: single muna. Kailan na edad galit ni Marundong?
3: 26.
2: Ah, 26? Ayun nun, bata-bata. Mudaw man talaga 26? Okay na tanawa o ni Ando na direo. Mudawat ko nun siya 26. Uy. Guwag pa kayo ni okay, taas og buhok. Pungko-pungko ra ba niyang buhok ko. Nah. Abalugyo ko ka, mo gini imong type.
3: Basta release ako, DJ Martin D. Oy.
2: Sana all. Kara natin halug-halugon ba o gabi eh.
3: Ano naman kung si Unlan o si Habon, mga tira ka man, naman ako nang halug-halug.
2: Ay. Yes, dear. Sabi ako ikalagan sa kong nagwapo-gwapa nga caller.
3: Mapature love conversation lang ko, DJ Martin D.
2: Yes, okay. Go ahead lang ka.
3: Mapature love conversation lang ko sa akong mga suod nga higala nga kina June Mark Manisan. Kang Marigi Bunghanoy Biasa o kang Iska nga Shabit. So, sa akong mga friend on air, no?
2: Mm-hmm.
3: Una-una kang Rian Jade Paralon of Magsaysay ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm.
3: O kang Ate Marlene Aquino o kang Ate Maika Andales. Kang Marian Ramanuel, kang Larami Latinoso o kang Loverboy o Bantayang Paris nga si Giselle Macam. Kang mm-hmm. Ate Lonely Girl o kang Lovely Joy. O kang Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy o sa tanan-tanan na lang ako mga kapinsipan na lang nga naminaw karon DJ Martin D. O mo request ba og song?
2: Yes, usapan mo yung request.
3: Kuan DJ Martin D. Katong kuan Only Love by Trademark.
2: Ah, Only Love. Oh, nga naman ang nag-love-love niya pagkahuman. Naan na si Love, di po ka mo dawat. Uy!
3: Kuana, ang kuana na naisumpay anak akong girik, only love myself. Pero akong girik is only love.
2: Ama o lagi na. Maura ni.
3: Oh, maura na DJ Martindi. Ang napatulang conversation coming from Aljun na Mokatkat all the way here in Poroporti sa Batisek Barangay Santa Maria, Pagalian City. Sambuang na din so, zip code number 716, Region 9, Mindanao, Philippines. Oh, God bless DJ Martindi. Oh, naay mo back ride, DJ Martindi.
2: Anay mo back ride? Hindi ako sama na naanay siya helmet.
3: Naay, DJ Martindi.
2: Ah, naara. Okay, sige, go ahead. Ang mo back ride, go.
4: Hi. Ahin na din eh. Mayang gabi eh.
2: Ay, mayang gabi eh. Kinsa man eh.
4: Taga magsaysay misamis oriental.
2: Ah, taga magsaysay misamis oriental. Kinsa mo nga.
4: Si Jed? Yes.
2: Ah, okay. Sige, Jed. Go ahead. Sa imo ang mga greetings niya, Jed.
4: Great din na pa akong mga friends ako kung in the every Aljun na makasla si Malbeth at Gino kay may sa Andale si kay Prince Paralo yung Jerome Pangalan and then kay si Mayo o kay si Banda o kung sino pwede ako to.
2: Yes, also man yung imong a song would you like to request?
4: Ako ande din yung may lang may wish.
2: May?
4: My love, my weakness.
2: My love? Usay sumpay gali?
4: Oo.
2: Usay sumpay, my love? My love, ra?
4: My love, my weakness.
2: Ah, okay. My love from Westlife. Wala lagi eh. Okay, mora ni.
4: Amor na salamat sa pag-subscribe and my partner Mugra or Mugra.
2: Okay, thank you so much. Aljun, mora to dong.
3: Mora to, DJ Martindi.
2: Okay, thank you so much. Daga kay salamat sa pagdawag, ha? Moving on to exactly 16 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Anyway, good evening, Kuya Martin. Di pag-greet lang ko sa Mekam family, Salma, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, kay Bro Aljun na Bukadkat, especially sa ako ang pinalangga na si Ma'am Ate Giselle Mekam. And sa Osminia, Zamboanga del Norte, Ampiga Kanunay, mahal. Mahal ko, I love you more. That's a request akong song dahil ikaw. Din unang halik. Unang halik oga dahil ikaw. Okay. Thank you so much, ha. Nagkakisalamas na natong magandaminaw din ang karon. Unang halik by... Unang halik. Asan ba yun? Unang halik by TJ Monterde. Wala lagi ko anong unang halik by TJ Monterde. Na ako'y unang... unang halik. Unang halik kay TJ. Sige, di lang. Ato raw niya nang ikuan, ha. Atong i-request. Atong i-download. Thank you so much, lover boy. Nagkakisalamat sa tanan atong maraminaw din niya karon. It is now 17 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Only right here on the program TLC. Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, dahil na dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Tanakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw ay. Hmm? Tanawra ko ng kuan sa kong sa kuan o, jabiti. Kani o, o. Puro nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 35 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Right here sa itong programa, maghihigala sa 106.3 Bell FM. Hi, Martin D. Good evening. Magpa-True Love Conversation lang ko sa kahanginan. Like Mike Andales, Gabriel Paculba, to Lonely Girl, to Ramil Pinoso, to Gaga Batal, to Virginia Bahinting, and also to Linlin Generale, to Nestor Candia, to Giselle Macam, to Lover Boy, to Giselle Valenzuela, and also to Marisa Gatunay, to Walma Mendoza, to Rex Ardeniza, ang nagpa True Love Conversation. It's me, Marian Ravenwell, from S&D, Lenod del Norte. Request ako, Martin D. O, tanging sa'yo. Ganon! Okay, thank you so much, ha? Sige, kung i-ready ang imo ang request tanging sa'yo by Jerome Abalos. Nagkakisalamat sa inyo pagpaminaw din niya, ha? All the way from S&D, Lanao del Norte. Lanao del Sur? Alright, it is now 8:36 on the clock. Yon, so magandang gabi po sa lahat natin ng mga tagapakinig. And of course, ato ang mga naminaw din ang karoon. Alas ato ang mga nangita o yes, ato ang nangita o niya nangita o barato o niya di kalidad. 100% original na cell phone, laptop, CCTV printer o daghan pang mga accessories. Ayaw na kabalaka. Tungkol kay available na kada sa EB Gadget pagadiyan. Good news, gumikan kay ang EB Gadget pagadian nag-offer og pautang nga mga cellphones og uban pa. Dala lang mo og valid ID og sa down na payment sa dili madugay magka cellphone kada. Plus nagtani ug usab sila og 5% discount alas sa ang mga magcash sa ilang mga gadget. Usa pa inyong gihuwat adto na ta sa EB Gadget pagadian. Ana ang mahibutang sumay, Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at manglamang sa paprenta. Alang sduga nga mga kasayuran, mamahimo sila nga i-message silang FB account EB Gadget Pagadian. Naasab sila yung mga sangang buhatan o mga branches. Sa malas lungsod sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o Sumitigbao, sa Buanga del Sur. EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. 38 minutes past the hour of 8 o'clock. You're still with Martin D. right here on 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa application fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyan yun naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diag kaunag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

is now 60, making it 15 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Ready to chat ang programang TLC, Control Love Conversation. And here with Martin D right here on 106.3 Bell FM. We're now simulcast sa ito ang EM Band, DXBZ Radio. Bagti. Anyway, sa ito ang mga naminaw din nagkaroon na happy number background right now. Something from Ronnie Leon. May minamahal. Sa ito ang mga wapay gihigugma o karoon na higugma. Good luck. Kung mahigog man nagalita, kinahanglan mo dawat yun ta o unsay kapakyasan o unsay kadaugan. Sahir ba kinigog ma sa primero lang masaya. Pagkahuman sa takulahaw lang sa kita. It is now 8:51 o'clock.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, Lotto Philippines! Mapatag-ulan man o tag-init, tuloy-tuloy pa rin ang saya at suwerte dito sa PCSO. Kasabay na naglalaki ang Lotto prizes ngayong Webes, July 30, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa ating Lotto Barkada. Mga kaloto, handa na ba kayo sa swerteng hatid ng PCSO? Ito na ang chance ninyong masungkit ang milyong-milyong jackpot prizes ng Lotto 642 at Super Lotto 649. Kaya tutok lang dahil baka ang numerong babagsak ngayong gabi ang magdadala ng bagyong papremyo sa inyong mga buhay. At para mas exciting, mas masaya at mas puno ng good vibes ang ating gabi, kasama ko ngayon si Jay. Good evening, Jay!
2: Hi, Ashley! Good evening din sa'yo! At magandang gabi, Pilipinas! Handang-handa na ba kayo ngayong gabi para sa isa na namang gabi ng saya, excitement at posibleng malaking panalo? Kaya tumutok lang dito sa IBC 13 DATV at sa official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Tunay na nakakaaliw ang Thursday Night Draw. Kanina nabanggit na ni Ashley ang jackpot pairing games at syempre hindi magpapahuli ang 6D Lotto, 3D Lotto at 2D Lotto. Kaya stay tuned and feel the thrill dahil kaabang-abang ang mga papremyo this Thursday Night Draw.
1: Quick reminder po muna, maglaro lang within the budget lang. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join in any of the PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
2: Alright mga kaloto, to officially kick off tonight's draw, let's give a big and warm welcome to our Lotto Draw panel judges representing the gaming public. Magandang gabi po!
1: Kasama rin natin ngayong gabi ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Welcome po!
2: And to assist us with our draws tonight, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi, sir!
1: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto ticket holders. Panoorin natin ang highlights ng activity kanina.
3: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, ready na ba ang lahat? Simulan na natin!
1: Ihanda na ang inyong mga ticket. Bobolahin na natin ang mga numerong mag-aari mga hatid ng malaking panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
0: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.0 Oras, alas 4:30.
5: Five-in-one. Salamat sa itong produkto nga itong Kiss Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit, kaloy sa Diyos, kaloy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
6: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa itong Kiss Turmeric 5-in-1.
7: Ang tudkaron, wa Japan ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
8: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
7: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
8: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Amazing!
8: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
7: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
8: Oh, wow!
7: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
8: Dali na! Ubani ko!
7: Ah, samanta!
8: Manabik pa ta sa uban!
7: Marites ka gini ay!
9: Skin Renew, Skin Brightening og Micro-Peeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
10: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
8: Bugas, bugas! Pugis, pugis! Uga og itong nga panit! Lagom pagit ko og naong! Hi!
11: Ikaw na di ay? Itong duha oy!
8: Taba! Mga langit!
11: Kinsa ka?
8: Ako, ang Diyosa ng kagandahan!
9: Majigan na ni mo?
11: Hatagan mo ni og powers?
8: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
9: Wow!
10: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.

0: Perfume.
1: FV Perfume.
0: Nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh. Ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko yung na-feel.
3: Agay, kasakit sa akong likuan.
4: Ania na ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Dumkis Herbal Oil.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Kung sabay mo gihula.
6: Haplas na. O sulayi ang
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Dumkis Herbal Oil.
5: Tanang mga pamaol.
6: Impas.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
5: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala,
5: ani ana ang inyong gipangita.
6: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
5: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
6: Ang luyang dilaw.
5: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
6: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
5: Moal kontra sa paghubag.
6: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
5: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
6: Makatabang sa sakit nga rigla.
5: Dysmenorrhea,
6: paspas ng metabolismo,
5: pagpaubos sa level sa kolesterol,
6: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
5: makatabang usap
6: nga mabatukan ang mga infeksyon.
5: Busa, palit na sa
6: Dumkis
5: Turmeric Powder 5-in-1.
6: Mapalit sa mga outlet
5: ni ining sibyahan.
7: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FV Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. Unang adlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, media, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacist, Baroy. Alas 12, media, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1, media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12, media, Lotto Outlet sa May Tambulig. Alas 3, MCO Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, magkontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw nga Huwebes, alas 8 at

0: sa Lotto Outlet, sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8.45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9.30, Madam Bastor Cruising Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo, sa May Kanunan, Gipos. Alas 10.30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11.30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12.30, Kaning Lotto Outlet sa Ligarda 1, Dina Zamboanga del Sur. Alauna yung media, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13.30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
1: Isi pangalan na to, Ugtaga din.
2: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Kanlaon.
1: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
2: Oh, dagan kayo bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kay pangihin na ko kay. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsano-sano.
1: So, dako, mayo na ni Gawas?
2: Oh, dako, sakit ako, pangihin na ko ito.
1: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
2: Nga, kuhan, masimana.
1: Pero nagamit custom case turmeric powder 5-in-1.
2: Oh, mga ito yung nakakuan nga. Naguhat nung nga ba to?
1: So, dugay na ka nagamit, no?
2: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
1: Nana.
2: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Pag... Sugar-sugar na kainom ko itong turmeric. Naguhat naman itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugar-sugar ato. Wala na yun kung nang iyong sakit ako ang puson. Ma, naguhat yung ba to?
1: So normal na yung pangihi ka ron?
2: Oh normal, ito muna-muna, di malisog pangihi, oy, magtulog-tulog ngihi, kasakit kay pangihi. O naayog ikaw.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
1: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
4: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balihermoso.
1: Balihermoso. Pila na edad ni mo ron?
4: 28.
1: 78. Unsa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
4: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Ang tudkaron, wa Japan ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
6: Ako ni Oy si Marites, nga imong silingan.
5: Dili Oy, kapatini mo, guwapa. Hamis ang kutis o gumot kayo?
6: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
5: Amazing!
6: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
5: O may bonus pa. May girlfriend ako.
6: Oh.
5: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
6: Dali na! Ubanik ko!
5: Ah, samanta!
6: Panabik pa ta sa uban!
5: Malintis ka gini ay!
7: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
8: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
6: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
9: Ikaw ready ay? Itong duha oy.
6: Taba mga langit.
9: Saka?
6: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
7: Magical nimo?
9: Hatagan mo niyo powers?
6: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, skin brightening og micro peeling pa. Wow!
8: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
10: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Para musalay o modagan o modagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko yung napiyo.
3: Agay kasakit sa akong likod.
4: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Dumkis Herbal Oil.
7: Dumkis Herbal Oil.
8: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
9: Dumkis Herbal Oil.
10: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
11: Huwag sabay mo gihula.
10: Haplas na. O sulayi ang
9: Dumkis Herbal Oil.
10: Dumkis Herbal Oil.
9: Tanang mga pamaol.
10: Impas.
9: Dumkis Herbal Oil.
10: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
9: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
10: Oo mga higala,
9: ani ana ang inyong gipangita.
10: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
9: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
10: Ang luyang dilaw.
9: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
10: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan.
9: Mualkontra sa paghubag.
10: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
9: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
10: Makatabang sa sakit nga rigla.
9: Dyspnea,
10: paspas ng metabolismo,
9: pagpaubos sa level sa kolesterol,
10: makaayo sa pagutok o pagpanalipod,
9: batok sa sakit ng Alzheimer,
10: makatabang usap,
9: nga mabatukan ang mga infeksyon,
10: busa, palit na sa
9: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
10: Mapalit sa mga outlet
9: niining sibyahan.
12: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FV Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1, Media, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa May Gate, sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, magkontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. nahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising Kamanga dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna imedia, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
11: Isi pangalan na to, o taga din?
13: Ako si Arman Umbrisa, taga Pula, Kanlaon.
11: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
13: Oh, dagan kayo bato na pangihin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsano-sano.
11: So, dako, mayo na ni Gawas?
13: Oh, dako, sige na, pangihin ako ito.
11: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
13: Ha? Kuan, masimana?
11: Pero nagamit custom case turmeric powder 5-in-1.
13: Oh, mga ito yung nakakuan nga. Naguhat nung nga ba to?
11: So, dugay na ka nagamit, no?
13: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
11: Nana.
13: Oh, nana. Wala pa kakainom itong turmeric. Sugal-sugal nakainom ko itong turmeric. Naguhat naman itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugal-sugal ato. Wala na yun ko ng iyong sakit ako ang puson na naguhat yung ba to?
11: So, normal na yung pangihi ka ron?
13: Oh, normal. Ito, muna-muna. Di malisog pangihi, oy. Magutulog-tulog ngihi. Kasakit kayo pangihi. O, naayog ikaw.
14: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
11: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
15: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
11: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
15: 28.
11: 78. Unsa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
15: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
14: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
16: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
17: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
16: Dili Oy, kapatini mo, guwapa. Hamis ang kutis? O gumot kayo?
17: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
16: Amazing!
17: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
16: O may bonus pa. May girlfriend ako. Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
17: Dali na! Ubani ko!
16: Ah, sumunta!
17: Manabig pa ta sa uban!
16: Marites ka yun ay!
18: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
16: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
17: Bugas, bugas, pugis, pugis, uga og itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi.
19: Ikaw na di ay? Itong duha oy?
17: Taba, mga langit.
19: Saka?
17: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
18: Magical na rin mo?
19: Hatagan mo ng powers?
17: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa.
19: Wow!
16: Reduce the appearance of dark spots,
20: hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
21: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o guban pa. Big Grow! Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy o guban pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: Fiend Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko yung nabiyo. Agay, kasakit sa akong likod.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
3: Ang haplas sa tarang haplas.
4: Dunkies Herbal Oil.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Dunkies Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
9: Huwag sabay mo gihula.
8: Haplas na. O sulayi ang
7: Dunkies Herbal Oil.
8: Dunkies Herbal Oil.
7: Tanang mga pamaol.
8: Impas.
7: Dunkies Herbal Oil.
8: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
7: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
8: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
7: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
8: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
7: Ang luyang dilaw.
8: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
7: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
8: Mualkontra sa paghubag.
7: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
8: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
7: Makatabang sa sakit nga rigla.
8: Dyspnorrhea,
7: paspas ng metabolismo,
8: pagpaubos sa level sa kolesterol,
7: makaayo sa pagutok o pagpanalipod,
8: batok sa sakit ng Alzheimer,
7: makatabang usaw,
8: nga mabatukan ang mga infeksyon,
7: busa, palit na sa
8: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Mapalit sa mga outlet,
8: niining sibyahan.
1: Agay, kasakit sa akong likod.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
3: Ang haplas sa tarang haplas.
4: Dunkies Herbal Oil.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Dunkies Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis.
7: Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan.
8: Rayuma.
7: Sakit sa kaunuran.
8: Sakit sa ulo.
7: Sakit sa ngipon.
8: O sakit sa mga lutahan.
9: Huwag sabay mo gihula.
8: Haplas na.
7: O sulayi ang
8: Dunkies Herbal Oil.
5: Dunkies Herbal Oil.
8: Tanang mga pamaol.
7: Impas.
8: Dunkies Herbal Oil.
7: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
10: Pili na ginagaya, hindi napapantayan. 106.3 FM.
11: Dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantong karon, kuminti na ako kayo. Kung wala niyong paragis bila-bila, di sa dyan akong lawas, kay mauran niya ng katambal, kay nagkukuhan ko sa ubang tambal, di may mahuyan sa akong lawas, kiniran na katabang sa kokon. Aray ko, Palma, liberty.
12: Ang paragis bila-bila Herbal Plus Capsule, sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga paragis. Paragis Bila-Bila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayud nga dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, malas 5-2.
2: 106.3 Bell FM. Radyo Bagting.

0: lan nya paguman dunay mga barado diha nga mga tubig-tubig do di baka limaw og diin mga areas nga pwedeng kapamuy-an og mga lamok una-una ah bikin kay 1.7 million nga I know dili kaniring kaso sa dengue I mean sa Zamboanga City misaka og 20% sa tuwa ka hapila pod og 11 o 11 na ang natala nga patay. Nga careful yun labi pag natin mga kabataan. Kaya bisan pagali, dili ang mga kabataan, mga hamtong na. Ay na din mga chances nga diin na basin niya o madali sa ining gitawag o dengue. Mga kabagting o kabalkadas. Na natong sayran. Eh kung ulan-ulan mga dagang stagnant waters o niya na ay mga lamok na pwede nga makapanimuyo sa palibot. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Misa ka og 20% ang mga kaso sa dengue sa Zamboanga City human ma-record ang 1,884 ka mga kaso sukad iniro 2,026 kumpara sa 989 ka kaso sa samang panahon niya tumiaging tuig. Sumala sa City Health Office kon CHO kagahapon 11 na ang natala nga namatay din kapin sa katunga sa mga nataptan mga bata nga nag-edad og 10 anyos paubos. Tungod ini gidasig sa CHO Zamboanga City ang tanang panimalay o eskwilahan o bisina o mga barangay nga hugot nga ipatuman ang 5S strategy aron mapungan ang pagdagsa sa mga kaso sa dengue pinaagi sa paglimpyo sa breeding sites sa mga lamok pagpanalipod sa kaugalingon sa iyong pagkonsulta sa doktor pagsuporta sa target nga fogging o pagmintinar sa hustong hydration. Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan sa Balafam o Radio Bagting.
0: Alas 5:18 na. Mga kabagting o kabalkadas, muna yung mga pahimang no sa tuang komunidad, sa mga ginikanan, sa mga kabatanunan, uguban pa nga mga sektor. Yes, palibot nga paningguruhon, yun nga walay mga stock nga, na-stock nga tubig. Kaya aron nga dili in town managhan ang mga lamok. Kaya ang lamok pag yun nga nagdalag dengue. 5:18 na din isto ang pagpanaguban ang sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM Panayos paghatod sa mga balitang impormasyon tabok tangat sa BBC News Center. Weekend guys mga nakalap nga report usab ni Bagting 28 Kimberly Namuag ini ang may kalabutan sa Minda o Pagadian Chamber gipadayag ang mga prioridad nga programa alang sa 35th Mindanao Business Conference. Og ania ang detalye.
1: BBC Live Report.
3: Nagpahigayon ang Mindanao Development Authority kon Minda ug ang Pagadian Zamboanga del Sur Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated ug policy consultation baguhay pa lamang aron hisgutan ang mga prioridad sa ekonomiya sa dili pa ang 35th Mindanao Business Conference nga ipahigayon sa Agosto 11 hangtod 13 tuig 2026 dito sa Cagayan de Oro City. Lakip sa mga prioridad ang pagpalambo sa transportasyon ug konektibidad, pagpalingon sa public-private partnership sa agrikultura, pagpausbaw sa halal industry, pagpalapad sa telecommunication services o paglingon sa papel sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagpanalipod sa agricultural supply chains, pagpakgang sa illegal trade o pagpreserbar sa kalikupan. Matod sa Minda, ang mga rekomendasyon magkatabang sa ekonomiya sa Mindanao alang sa patas ng kalambuan o modernisasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Bell. Salamat sa mga kasayuran nga gikan kadto sa BBC News Center ni Bagting 28 Alayan kadto sa gipahigayon. Og may kalabutan sa ilahang nga gipahigayon nga 35th Mindanao Business Conference mga kabagting og kabalkadas. Og partner niya ng Pagadian Chamber. Alas 5:20 na. Dukang pa mga balitang impormasyon nga itong paghatagan o pagtagad standby lamang mga kabagting o kabalkadas. Commercial break ko na.
4: 106.7 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawa, walang gana ng kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naanda na pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: 106.2 Radyo Magbaging
7: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
6: B 106.2
8: Radyo Magbaging.
9: Padayon daw mga kabagting og kabalgadas kay alas 5:20 sa isna og siguro kamo diha wa pa mo ka preparar kay na liban or dibaka natulog pa mo diha indi mo pa pagmata ay kumpiyansa eh paspas kay panahon mga kabagting og kabalgadas mura nag og kuan marara og gidrawing ang tanan og matud pausa lang ka pagpamilok na balhina di pa pod in mura ra gyud pod oh nga inig mata nimo basin niya og malate na ka. Kaya pag uman na dunay kinahanglang humanon nga trabahoon gawas ni atong nag-observe bagihapon hangtod ba bakaron na babay obisina nga wala sila Friday mga kabagting og kabalkadas. Okay, gihurot bagihapon nila ang ilang duty ni atong 7 to 6 nga oras ng mga panahon sa Lunes hangtod sa Huwebes. Ala sige. Basta kay duna may mga transaksyon trabahoon ining adlawa pag paspas kay madilatar ka. Kining atong tulumanon sa gihapon ang way paglubad nga gipaluyuhan sa maayong kabubuton sa produkto sa said marketing incorporated. Kung galing wa pagi ka kapangapi diha medyo gutom man o diba ka medyo tugnaw man hindi mo inom ka og kape said Panyawan coffee mix na nagol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic ka ania ang mga kape nga para kanimo ang said Panyawan coffee mix ang kape nga ano ni mga epektibong sagol nga puro natural kape nga better kape nga better kape nga bitter apan makapa better matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated basta said marketing tatak magaling. Ingon man usab, nag-abag nining atong tulumanon nang walay paglubad gihapon mga kabagting o kabalkadas nga nagpahimangno. Ato sa tuang mga mag-uuma. Doon ay mga reklamo, suhisyon, o uban pa nga mga concern may kalabtanan sa National Irrigation Administration na mahimutang diha sa may regional government site sa Barangay Banali, Balintawak, Pagadian City. Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Na sila nahimutang na kung doon na mo yung mga concern, ipadangat na nga dito sa ilaha, eh mo action gila yun ang niya mga kabagting o kabalkadas. Pinagi silang facebook.com/niya sa Buangga Peninsula ng account sa Facebook page na nila mga kabagting o kabalkadas. Tapos lang niya sa Buangga Peninsula o gang r9@niya.gov.ph at baka sa ilang telephone number nga 0629474014 pwede ka mo tawag. O sa ilang telephone number or cellphone number 0985-824-4566. O na mga kabagting ang kabalkadas, meron nga mapadangat ang imong concern o maaksyonan gilayon sa niya. Ito maglangay, ito ang paki-sairan ang mga detalyes balita sa Rontos tumpag panag-uban mga kabagting ang kabalkadas. Ay kagahapon na pahigayon ang usa ka press conference sa Zamzoreco 1 o gakini sa pagpanguna usab ni General Manager Jose Raul A. Saniel. Ini ang may kalabutan lagi sa gipagula ni atong zona sa Pangulong Marcos Jr. nga nag-ingon nga kwauna ang systems loss gikan sa kinibitong gipasan sa mga miyembro konsumante. Yan kay miani ni og daghan kayo nga mga pag mga komento pero mas nindot manginagikan dito sa mismo nga mga nagpahigayon sa distribution sa kuryente og tumatan-aw kung na ang iharbang gibarugan ini is walay problema nga kuhaon ang systems loss labi pa ang VAT nga gibutang pagyud sa systems loss nga diin na systems loss na gali gibutangan pagyud VAT gusto nila na matangtang og mo na ilang gipabanti dugay na. Pero kuan, kining gitawag na to, dapat na doon ay hulip or maybe subsidiya, na may mabaga o sa natang-tang. Kaya basi niya madugang na dito sa mga charges or uban pang mga problema o niya muabot nga to sa Zamzoreco or sa mga electric cooperatives. So, kagapon, o sa mga natuki o base sa headlines sa sab nga to ipadangat nga na kaninyo sa report ni Bagting 17 nga system loss sa Zamzoreco 1 mas niubos sa unang quarter karong tuiga. So, sa Pagadian City, under sa Buanga del Sur sa dere sa ato as under sa Zamzoreco 1 mas ubos ta unang unom ka bulan sa 2026 sa systems loss kung atong hisgutan na sa 6.11% compared sa uban. So atong tanawon pero na pay mas ubos pagyud sa Zamzoreco 1 ha. Pero dili na pugay tantong layo. So atong sayran ang report gikan sa BBC News Center ni Bagting 17 Florence Sofima.
0: BBC Live Report.
1: Sa padayon nga pagpaningkamot sa Zamzoreco 1 sa pagpangulo ni General Manager CEO Jose A. Raul Saniel, kon Jose Raul A. Saniel, padayon karon nga niubos ang system loss sa Zamzoreco 1. Then nasairan nga kini pinaagi usab sa paglihab sa mga linya og pagmonitor, hugtanong pagmonitor sa mga kawat or jumper sa kuryente, lakip na ang tampering sa metros o gaingon man usaba niini ang uban pa mga non-technical loss. Hinungdan na nga sa tibuok Pilipinas sa pinakaubos na karon og system loss mao matud pa ang Zamzoreco 1 basin usab kini sa giluwatang pamahayag sa nasangpit nga opisyal kagahapon ato sa gipahigayon nga press conference. Base usab sa datos ang ipagula sa Zamzoreco 1 na sa kwarto sa press conference aduna yakap nga 10.25% nga gilatid ang gobyerno alang sa mga electric cooperative, samtang gikan sa 9.49% sa tuig 2020 ni kanaog pa kini karong tuiga sa first quarter o unang quarter nga na lamang sa 6.11% ang system loss sa Zamsorico 1. Gidugang pa ni James Aniela nga hangtod karon wala pa gihapon sila ni hunong sa pagpangitag pamaagi aron nga mas muubos pa ang system loss sa Zamsorico 1 nga kini ang nakahatag og dugang palas-anon sa mga konsumante tungod kay ang konsumante man ang nagbayad niini nga aduna pa ya VAT nga gidugang. Gikang sa BBC News Center, Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM, Radyo Bagting.
9: 106.3 Radyo Bagting. Alas 5.33 na mga kabagting o kabalkada. So, makonsiderar nga ang Pagadian City, ang Zamsorico 1, usa sa mga, diligid ang pinakalowest, usa sa mga lowest sa tibuok Pilipinas kung systems loss ang hisgutan. Okay, napamampuyuban nga mga inang kooperatiba nga ubos pagyudpod kaayo. Pero at least na sa 6.11. So, gipasalig usab na ni General Saniel sa kinibitang Zamsorico 1 nga kanang 6.11 ilha pa ginang paningkamutan nga mas muubos

0: pagkunhod. Okay, naman na sila sa pag sabot-sabot o pag-meeting, sunod o mga lakang paghimuon. Dayon na gilauman sa dipang buwan sa Disyembre, sumala pa. Pero kana kung mapursue yun nga sa dipang Disyembre. So, pero para kang GM sa Niel, walay problema kay paus-us kanang VAT nga naghatag kabug at ang systems laws, walay problema. Basta kailang yun. Basta lang ang kining singan na ni ang gobyerno, ano na po itabang ato kanila sa mamahimoon niya nga kinibitong kalit or hinanay daw nga pagkuha. Matod pa ni ining system laws nga kinicharge mga kabagting ang kabalkanas. So, 5:35, magdugang pang mga balita dinis daw nga tulumanon. Standby na. Sa mga balita ni Bagting Bayng Tinueve, Cirilo Nutlirazan kay 1.7 million nga gidudahang shabu. Nasakmit sa Sambuanga City suspect Molopyo Sasulo. Ani ah, ang detalye ni Bagting Bayng Tinueve. BBC Live
1: Report. Malambusong nadakpan ang usa ka high-value individual drug suspect atul sa gipahigayon nga anti-illegal drugs operation sa barangay Malagutay, Zamboanga City. Ang ginakpan, lumad nga taga-hulusulo apan kasamtangang nagpuyo sa nahisgutang syudad. Nasakmit sa mga otoridad atul sa operasyon ang 250 gramos sa gituhang shabu nga gibanaban ang mukantidad o 1.7 million pesos. Sa pagkakaroon, ananas kustudiya sa Zamboanga City Police Station 8 ang suspect o nagatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting Bayng Tinueve, Cheryl Uniot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
0: Thank you so much sa nasangpit ng mga accomplishments sa itong mga otoridad sa usas mga syudad sa Zamboanga Peninsula. Diyan sa Zamboanga City. Sa pikas bahin subo nga palandungon, gumikan kay dalagitan na lumos patay, human nga maanod sa suba. O dili sa pagdian. Og di na tong siren ang report ni Bagting Bayng Tinueve sa Kimberly na muha. BBC
2: Live Report. Patay ang dalagita nga nagpangidaron og 11 anyos suman kini nalumos sa suba sa Barangay Bugo, Pagadian City gabi ini atong Hulyo 29 to 2026. Base sa initial nga investigasyon, ang biktima og ang iyang igagaw gikan pa nagpractice og sayaw alang sa usa ka kalihukan sa eskwelahan niya nang hapon. Aban wala na makauli ang biktima, hinungdan nga gipangita ang gilayon sa pamilya ang bata. Nasayran sa mga awtoridad nga ang duha ka bata mitabok sa suba isip shortcut bisan pa sa padayon nga kusog nga ulan og kusog nga bulog sa tubig. Ang iyang igagaw nakatabok nga luwas apan ang biktima giingong naanod sa kusog nga baha. Pag-abot sa alas 10:20 sa gabi, nakitaan sa uyuan sa biktima ang iyang lawas nga nasangit sa usa ka dakong troso. Meresponde gilayon ang mga kabulisan sa Pagadian City Police Station human magkadawat sa taho sa insidente. Gihimo sa City Health Officer ang post-mortem examination sa lawas sa biktima, samtang City Social Welfare and Development Office mitanyag og psychosocial intervention sa iyang igagaw. Samtang pateng lawas gitugyan na sa iyang pamilya. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM o Radio Bagting.
0: Ay, ginoo ko shortcut. Wagi din tayo giagian. Tao na lang manaw eh. Ani mga kabagting o kabalkada sa? So, kanang inyo mga kanakanda, labi pa kung inyo mga lugar, tabukunon o sapa o suba o doon ay mga dagko ng mga kanal. Ay, mangnuin to bahalag, madugay kaguli inday o dudong. Basta safety lang yung ka. Ayaw yung sungasong kay kanang tubig mga kabagting o kabalkadas, daghan naging kinabuhing gikutlo ni anak. Manang karon nga sige o gulan-ulan, isunod gina sa inyong hunahuna, di bali na madugayan mo og tabok. Paalag magabinan mo og tabok. Basta kay sure lang yun mo nga pag-abot sa higayon, makaabot mo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay nga safe and sound. Ayaw nagamingon nga gusto kang magdali kay sometimes sa tuabi tong eagerness labi pag gamutabo kay gusto lang kitang makadali-dali kay giingnan ta nga pasayuhon tag uli. So, ang safety pay magnuoy na mga ginikanan o pay magnuoy na inyo mga kabataan kay di gyud lalim in town ilar gi kusog anang bata mga kabagting og kabulkadas paanod pa manggali ng dagko nga mga sakyanan bihikulong mutabok kana pang ato ang kusog sa mga kabataan o sa kitang mga tawo, diba? 5:39, mga kabagting o kabagadas, dinis itong pagpanaguban. Padayan ito sa pagtunol.

0: Tingkagol sa selda sa Marlica Custodial Facility ang usa ka alias Sangay ug duha ka kaubang babayi nga giilalang sa mga alias nga Cheryl ug Jasmine human nasikop sa bypass operation sa mga awtoridad kagahapon sa buntag Hulyo 30, 2026 sa paglaom barangay Kamamanan sa Cagayan de Oro. Alas 9:37 sa buntag sa dihang gipahigayon sa CDEO uban sa MFC ug Pidiatin ang operasyon na tuhan pa sa mga awtoridad ang mga suspek nga nagsisyon o nagsinuyupay sa illegal nga droga sulod sa maong dapit. Na-recover sa kapulisan ang unom kasasi sa gidudahang syabo nga mutimbang og 10 gramos og nagkantidad og 68,000 pesos lakip na ang mga drug paraphernalia og bypass money. Samtang ang mga dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting.
1: Nagasalamat sa mga kasayuran ng accomplishment sa Region 10, tabuktas sa accomplishment sa Dinis Kapulisan sa Barangay Tiguma. Kinalaki na kalapas sa katungod sa mga kababayanan na dakpan sa mong barangay. Giunsa naman po ning nakalapas naman po sa kababayanan ng mga katungod. Ang detalis mga report gigan ni Bagting 17, guban pang natala, di akong nanadugang. Sa buhatan sa kapulisan, ang detalye ni Florence Apima atong sayran.
2: Live report. Kagul nas mabugnaw nga rihas ang usa ka 26 anyos nga individual human kini nga nadakpan sa motoridad at gumikas paglapas sa katungod sa makabayan-an nadakpan sa May Maximilian Renewal Center Altad Sierra Barangay Tiguma Pagadian City. Kini pinaagi na usab sa hiniusang operasyon sa mga kapulisan na sa Pitugo Municipal Police Station o Pagadian na City Police Station na nasairan nga nasangpit nga dinakpan residente sa Pitugo Zamboanga del Sur o napagawsag warrant of arrest na pinag-iusab sa Assisting Judge sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur nga pinitsahan noong June 8, 2026 kaya bail ban girekomendara nga mabalor sa 72,000 pesos bugti siyang tempor ang kagawasan na sa kasamtangan kinagibalog na sa Pitugo Municipal Police Station. Dugang pa sa mga balita, adunay usa ka sa 50 anyos nga maghuma ang napalgan nga wa nay kinabuhi human na kinigingon nga naghikog nga pinaagi usab sa iyaha nga paghikog gamit ang PC. Kini napalgan kagahapon sa buntag sa barangay Lower Dimurok Mulabi Zamboanga del Sur. Dali kini girespondihan sa Mulabi Municipal Police Station kauban usab ang Municipal Health Officer o gawan pang hutong sa kapulisan sa awtoridad human nga nakadawat og taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Dugang pang nasayran nga natuhigayuna ang asawa sa nasangpit nga biktima na balo na lang magpangita nini human matut pa nga wala na kinakauli ang nasangpit nga biktima na nang naging gabi eh og mao na lamang iyahang nakiltan pagkaugma nga ang iyahang ang nasangpit nga biktima kini ang nagbitay na nga wanay kinabuhi sa ilahang nga kini nga payag-payag o ganoy gilayon matud pa nga 2 kilometros ang gilayon gikan sa ilahang nga panimalay. Sa kasamtangan, ang patayng lawas sa biktima ang nagipahimutang sa ilahang pamilya o padayon usab nga nagpahigayon o dugang pang investigasyon ng mga otoridad kung wala ba'y foul play ang nakamatayon sa nasangpit nga biktima. Bagting 17, Florence Ofima sa BLFM, Radyo Bagting.
1: 5:43, mga kabagting o kabulkanas itong pagbalik. Dagan pang mga balita o impormasyon. Standby lamang din itong pagbanaguba ng lanog sa Bagtingan.
3: 106.3 FM. Time check, hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
4: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mutesting anay ko kuan. ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning paragis bila-bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
9: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
11: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
12: The strongest. The strongest.
1: Bueno mga kabagting o kabalkadas, balik ta din sa ito ang pagbanag-uban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. Kay naka-standby na ang itong update gikan sa merkado publiko niyang presyo sa mga prutas ang ato ang ipabati nga na kaninyo. E mo ni mga prutas nga napalga ni Bagting 27 diha sa may bagsakan siguro ni. O, daghan o gubay-ubay. Ito mga prutas nga diin na kay kinaham ninyong kanon. Pwede ragid na o tungag kilo. Ligya sa kakilo, dipindis budget. Basta ka importante, doon mo may prutas diya, matagaro na gunya. Ito maglangay, be. At ang basudlo ng update, ikan sa prutasan section ni Bagting 27, Daniel Ayaayang. Good morning!
8: BBC Market Report.
13: Yes, mayong buntag, Bagting 16, silabi na sa itong mga suking take paminaw. Live kita din ni Karon sa may bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Ning mga orasa to ito, no, lang kasatangang presyo sa prutas, kundi in. Aduna na idagang kapilian, no? Una kita sa santol, 20 ang kilo, marang 30, durian 60, pinya 50 ang kilo, rambutan 40, lansones 40, kapayas 30, saging lakatan 45, dragon fruit 150, saging tundan 20, watermelon 30, grapes 250 ang kilo, 1,600 baybak, apple 15 ang buok, 1,600 ngad to 1,900 baybak, peras 30 ang buok, 1,000 baybak, orange 20 ang buok, 800 ang bak, ug ang sa pumpkin 1,250 baybak, mangga doldol 25 ang kilo, mangga apple 60, mangga paho 20, mangga sibos 70 matag kilo, mangga indian 20 ang matag kilo, ug ang mangga karabaw 50 usab ang kilo. Mo katakan sa tangang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Licataya ay sa Bell FM o Radio Bagting
14: 106.3 Radio Bagting.
1: Alas 5:51 na mga kabagting o kabalkanas, din sa inyo ang mga relo karon. Hala sige, tanawa nagtarong niya kemasin niya o ni advance bag na late. Wanan ta nagtakdo o gusto mong matog merkado, makahapit pag yun. Aron makapalit mo dito sa inyo sa bagsakan to, makapalit mo sa inyo mga gusto nga mga prutas. Sa pigas bahin at sa mga balita, gumikan kay wapata mahuman sa itong mga run-ups, mga balita, karong buntaga. O gadiin na itong balikan sa Bagting 28, Kimberly na muwag, labot ni atong motorsiklo, ang napalgan. O mga kabagting ng kabalkadas, gibiyaan ng motorsiklo na recovered risk Pagadian City. Ang detalye, ang sayran giga ni Bagting 28.
8: BBC Live Report.
15: Na-recover sa mga kabulisan ang iabandonar ng motorsiklo human kinigitaho sa usa ka residente sa Purok Anunang, Barangay Buenavista, Pagadian City sa gabi niya tung Hulyo 29, 2026. Sumala sa residente kapin usa ka semana nang gibiyaan ang motorsiklo at ubangan siya ang balay ug walay miangkon. Tungod niini iyang ipaibalo ang Pagadian City Police Station aron matagag pagtagad ang maong sitwasyon. Daling responde ang mga kabulisan ug ilang na-recover ang usa ka gray nga Honda XRM125 nga nakaparada Dublin sa dalan. Naging ordinar usab ang Pagadian City Police Station sa Provincial Explosives Ordnance Disposal ang K9 Unit aron masusi ang motorsiklo o masiguro nga walay hulga sa seguridad. Sa pagkakaroon, anaana sa kustudiya sa Pagadian City Police Station ang na-recover ng motorsiklo samtang ipaabot ang koordinasyon sa Land Transportation Office aron masuta ang tinuod nga tag-iya ni ini. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Lay lamang ka na mga kabagting ng kabalkada sa gumikan kay lalaking dunay kasong frustrated murder dakpan usab sa Dumagok, Pagadian City. Masod lang tapagbalik si Bagting 27, Daryl Ayaay.
8: BBC Live Report.
16: Nadakpan ang 43 anyos nga lalaki nga nalista isip top 3 city most wanted person pinaagi sa hiniusang operasyon sa Pagadian City Police Station og First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Atol sa usa ka manhunt operation alas 11:35 sa buntag nitong Hulyo 29, 2026 sa Purok Mananagat, Barangay Dumagok, Pagadian City. Ang suspect nadakpan pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 21 Pagadian City nga gipitsahan og Hunyo 1, 2026 alang sa kasong frustrated murder nga adunay girekomendar nga piyansa nga nagkantidad og 120,000 pesos. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagproseso sa iyang kaso. Bagting 27, Daryl Licataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Salamat, Bagting 27. Samtang sa BBC News Center, duha ka mga DOST set up beneficiary sa Rehiyon 9. I-evaluate alang sa 2026 set up prize award. Unsa kini? E Bagting 29, Cherilo Nyutlirazan.
17: BBC Live Report.
16: Gipahigayon sa Department of Science and Technology Regional Office 9 ang 2026 Search for the Setup Prize Regional Awardee sa Zamboanga City kagahapon, Hulyo 30, 2026. Aron mapili ang labing outstanding na beneficiaryo sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon Setup sa Region 9. Ang giveaway ng mga nominado mao ang Diamond Noodles Factory sa APL Zamboanga, Sibugay o Dipolog Livelihood Distribution Incorporated sa Dipolog City. Gipresentara sa duha ka kumpanya ang ilang mga kalampusan na paggamit sa teknolohiya o epekto sa tabang sa DOST. Ang mapiling regional winner mao ay mo-representar sa Region 9 alang sa national search isip pagpakita sa kalampusan sa paggamit sa siyensya, teknolohiya o inobasyon sa pagpalambo sa negosyo o ekonomiya sa Rehiyon 9. Bagding Bagdin 9, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding
1: 106.5 FM. Radio Magbating. Alas 5:56 na mga kabagting o kabulkanas. Motoy mga balita. Dinis tong tulumanon na pan sa dili pa usaba ang atong resulta ng mga greetings mga kabagting o kabulkanas sa diin na subo nga palandungon nga base sa gipagula nga post sa EDCOM 2 kon the Second Congressional Commission on Education. Diin ang literacy o sa Zamboanga Peninsula, doon ay pipila ka mga munisipyo o gayon man syudad ang nalakip nga ubos gayon mga kabagting o kabulkadas nga naangkon nga kun mabasihan ang rate ni ini mga kabagting o kabulkadas o porsyento ni ini base sa gipagula nga CRLA result gikan sa tuig 2025 ngadto na 2026 ang Vincenzo Sagun Lapuyan o Zamboanga City ang naguna intang sa ranking sa by percentage nga nag-struggle gayod ang mga readers nga diin na lisod gayod o makaingon ta o di gayod makabasa ang literacy sa Zamboanga Peninsula sa kada munisipyo atong basahon mga kabagting o kabalkada sa top 10 municipalities by percentage of struggling readers naglisod yun o ba na ni di gayod makabasa basi niya ang pagbasa ni lahi ang pagkabasa. Ang Vincenzo Sagun nakakakinig 206 sa bukti sa 20%. Ano na sila ay 206 samtang Lapuyan 261, 19%. Ang City of Zamboanga gumikan kay daghan magudpog kayog na nimuyo kay City of Zamboanga biya 11,265 na sa 18%. Ang Dimataling 280 o gana sa 15%. Ang Pagadian City wa usab nakakuan nakalikay gumikan kay daghan usab diri 1,548 o kon na 14%. O gyan Midsalip 289 na bukti sa 12%. Bago sa Tubig 12% kay 235 man sa Bilapi, Tugo 175 12%. Kumalarang 192 or bukti sa 11% o ang Bayog 179 na bukti usab sa 9%. O na mga kabagting o kabulkada ang subo nga palandungon o ganing mga pagkatun o pagbasa. Dili lang ni sa tulunghaan. Aduna po'y follow up ang mga ginikanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maugin na ibutang sa inyong una-una mga ginikanan. Dili lamang ang mga magtutudlo ang inyong sa sangunan. Kay daghan kay nais lagi sa dyante nga gi at ubang. Amo po ginigabot sa inyong panimalay. Amo diha ang mo-check. Amo diha ang mutudlo. O follow up. Aron nga diin na makatun ng mga kabataan. Labi pa kung ang inyong kung pananglit ka nung di mo ni kabalumbasa, mubasa. Kailangan ka na bitawang bugoy-bugoy po sa eskwilahan. Yan yung mapitkan, masuko po ng ginikanan. Makasabaan, mudayon po dahil laban ang mga ginikanan. O na, magtinabangay para na sa kayuhan yung mga kabataan, mga kabagting o kabulkadas. Nan, alas 5:59 na, mga kabagting o kabulkadas, ang resulta kay 260 kay Friday man karon. Siyempre, may buntag ni Cherry Anduyan Novo diya sa Purok sa East Lakewood, Jonathan Tigo, Nori Amor, oga Tristan Wyatt Gulay, Merly Templado Zalumad, Lordina Ason diya sa Don Vic, og February 7, sa Capasso Family, labi na sa iyang anak ng Zian Kyler Capasso, watching from Ilocos, Rosalie Daliripin, may buntag, Juni Cuba, Happy listening des Don Jose Dinas, Vanix Mucha Bamunga, Magbuntag des Tabina, Aimi Vasailahi, Oga Ingon Man Juanita, Sasel Calderon Pilaon, des sa May Mulave, Tats Las Cunha, Magbuntag Usab, Oga Good Morning, des Usab ni John Ray, Hiulin, des sa Rigla Gipo, Zamwanga Del Sur. Thank you so much sa inyo makanunayon, nga pagpakiguban ka na mo. Bueno, kay wa na igong oras sa pagpadayon, kay Biyernes man karon ugma. Ang edisyon ninyo makauban si Kois J, mga kabagtingog kabalkadas, manang hangtod sa sunagayon pohon. Proverbs 3 verse to 25 and 26. Akong ipaambit nga na kaninyo, do not be afraid of sudden terror or of the ruin of the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Dagang king salamat, old boy buntag, oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating.
18: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh,
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts forever.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
20: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
22: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
23: Ano oh.
22: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
24: Oh no!
22: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Rádio Barbarim.
1: Alas sa 6:08 na itong oras, kabag di kabalikadas, may buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Biyernes, thanks God, it's a Friday, July 31, 2026, sa kadapos ang adlaw sa buwan sa Hulyo, kabag di kabalikadas, alas ganin yung tanan, may buntag sa magkanunay sa nagpaminaw ni Sibiyaan, so 106.3 ang Bell FM, or diba ka sa DXBZ, 756 ang Radyo Bagting, kabag di kabalikadas, kumusta? Ang among signal karon sa Radyo Bagting sa DXBZ ang 756 nga nakamonitor karon, may buntag sa inyo ha. Back to the basic na ang signal sa among EM Kabagdig Kabalgadas. No, sa may buntag ganin yung tanan sa mga nakamonitor karon sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Labi na usab sa 106.3 ang Bell FM. Good morning sa mga suking tigpaminaw sa kanunay. Sa to mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga estudyante, hala sige, ang samang hamamo na bilong nga sektor sa Katilingban, maing buntag, labi na gayon sa tuang mga PWDs, di ba na ito ni Kalimtan, kabag di kabalkadas, kaya ang PWDs, kaya sila usap, nakahatag, o gidakong kontribusyon sa itong komunidad, di ba? Ano itong itimbayan ni ito mga PWDs, isa pa man ito, nagadunay mga kabilinggan sila nga panlawas, apan padayon pa usap gihapon, nga patas nga nakigbisog, patas nga naningkamot, aron lamang kabag di kabalkadas nga makasustiner, no? Makapamalit kung unsay mga panginahanglanon. Unlike sa uban, kabag di kabalkadas nga mga badlungon sa gayong nga wanto yung mga kabilinggan. Anyway, kaninyong tanan, mag-uban na usap kita, usa ka oras kitulumanon, hangtod ta alas 7 ang taknas buntag. Alang sa paghisgot sa mga hisgutan nga dunay kalabutan ang Katilingban, hilabi na sa hisgutan ng lokal kabag di kabalkadas nga kitang tanan kinahanglan nga mahimong magpakabana aron usab nga kita dili mahimong biktima, no, sa mga tao nga kusog nga mamintaha or di bakaha kinahanglan nga kita magpakabana og dili magpakabutabungol sa tong mga nakita aron usab nga matul-ed ang mga sayop nga mga binuhatan sa mga katawhan, ilabi na kanang nasa tilahang tagsa-tagsa ka mga posisyon kabagting og kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
1: Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or dibagha katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line ng 0938-2077-614 at ang usbon kabagting kabalkadas 0938-2077-614 muna itong text line. Ilabi na nito nga dunay mga pangutana, pagpaklaro, mahitungod, kung sa manugaling ang inyong nakahatag o kalibog sa inyo ha, no, pwede kaninyo nang ipadangat dire sa itong programa ang bagting ngan sa katawhan. Maing buntag di ay nato nang utana, no, karon pa kina ko nabasahan kay kini laging daghag mag-text ba. Di nato makita dayon kabag di kabalkada sa. Katoy bitaw nang utana kabahin ni adtong matud pa niya mangutana lang ko. Unsa din ang abono sa agriculture? Dili libre hatod na sa kada barangay. Kay diri sa mga barangay dampalan mangulikta manggod og tag 50 ang kada sako. Mhm. Unya do na siya kuan matud pa niya. Unya kagawad pa jud ang mangulikta anak kada sako. Okay? So mo ni ang napang nangutana kabag di kabalkadas, no, kung dili ba daw libre ang matawag ta og paghatod, no, sa abono gikan sa programa sa Department of Agriculture. So sir or ma'am, no? Sir or ma'am, base sa kining ako ang nasairan, no? O gingon man, katong pagkahinomdaman lang ha sa pagpasabot ni Mayor Sammy sa katubitaong dunay mga previous niya nga interviews, labi na natong dunay nahitabo nga distribution sa abono diri sa may covered court kabagtig kabalkadas, dunay mga kuan, dunay mga instances, no, nga mangayo o ginagmay lang man, minimal lang ba, no? Labi na kung layo pananglitan ang transpo o niya ay niya bitong lugar dayon ang gikargahan kay dili, no? Dili sakyanan sa city government gumikan kay basta niya ba nag-arkila mo o lain ng mga sakyanan, no?
3: So mo na nga dunag yoy bayad, di ba? Pero kon moingon ta nga pananglitan og moingon ta nga kining ang gikargahan sa abono kay sakyanan sa city government, ato nang ipaabot ngadto sa city agriculture kang Sir Dondon, no? Kon ngano nga dunay dunay bayad kay sa kuang na remember lagi katong time nga nakahinabi na na-interview si Mayor Sammy, gingon nga minimal ang bayad, for example, kung nag-arkila mo og kining sakyanan, no? Kanabang dili sakyanan sa city mo ay gigamit tungod kay ang sakyanan sa city kay dunay lain nga kining gilakaw, dunay gigamitan, mao na nga kinahanglan na nga ang abono mahatod or mahatag sa mga beneficiaries. So ang nahitabo kay doon na lang gimangita lang yung pamaagi ang mga barangay officials, no? Aro di ba kaha kinsa man ang mukuha sa abono aron nga mapangapod-apod ngadto sa mga benepisyaryo, no? So basin og ang imong kining concern kay imong pangutana, basin ang gikargahan sa abono kay dili sa kinan sa city government, ha? Ato ra ning klarohon kay kung ugaling sa kinan city government atong pangutan-on kon nga kun do na bay bayad, no? Kun do na bay bayad nga sa kinan man sa city sa gobyerno ang gigamit aron nga mahatod ang abono diha sa inyuhang barangay. Anyway, may buntag, taga-Dampalan, Pagadian City. Salamat kayo sa pagpadangat, ma'am. Palihog lang ko og text balik, ma'am, kung naminaw ka karon, ma'am or sir, no, kung unsa nga kining sakyanan ang gikargahan sa inyong abono. Sakyanan ba sa gobyerno, sa city government, o basin o niyag dili, wala, gipanagiyahan sa gobyerno, ang gikargahan sa abono mo ang gipaningil mo og 50 per sako. Okay? So daghang salamat. Alas 6:14 na tong oras sa Kabag de Kabalkada. Again, 0938-0077-614. Alang na itong doon mga gusto nga mga ipaklaro, mga pangutana, nakakahatag kalibog sa inyo, ha? Pwede kayo na ninyo nga ipadangat diri sa tuwang at tulumanon Kabag de Kabalkada sa tuwang pagpanag-uban sa programang Bagtingan sa Katauhan. Sa dali pa na ito, sugdan, itong tapiko karong buntaga. Hindi na itong tapiko karong buntaga, Kabag de Kabalkada, sa mga kining musunod. Mahitungod sa press conference kagahapon sa Samsorikuan, no? Kabahin na sa kinibitaw nga pamahayag sa itong presidente sa pagtangtang sa system laws Kabag de Kabalkada sa VAT. O gingon man, atong lakip nga isgutan karong buntaga, ang gipahigayon, no? Nga kining 2026 MJB 9 Stakeholders Forum, no? Ang tanan nga mga ang MJB kagahapon nagpahigayon og kining Stakeholders Forum alag ni atong mga partner agencies katong mga nag-apply og minahan ng bayan o na dito kagahapon. Dayon ang pinakatumong og atong topic karong buntaga mahitungod bitaw niining gipagawa sa the second Congressional Commission on Education o mas naila nga EDCOM to Kabag de Kabalkada, no? Ang kining EDCOM to, kini sila ang nag-monitor sa kahimtang ba sa tuang mga kabataan mahitungod sa learning literacy or lakip na usab niini ang matawag ta Kabag de Kabalkada problema sa kining gitawag og stunting, no? Dayon ang pinakasubo Kabag de Kabalkada sa ilang ipagula nga bag-ohay lang gyud, no? Duna matudpay pito ka rehiyon sa tibuok Pilipinas nga walay akreditado nga mga kimbalay tambalanan nga nagtanyag bitaw sa PhilHealth Z Benefits Package alang sa mga estudyante nga dunay disabilities. Okay? So mo na ito ang topic ko karong buntaga. Dari sa ito ang itulumanon ang bagtingan na sa katawhan. At uning isa-isahon. Karon nga masabtan o tarong sa ito ang mga katawhan, ilabi na gayod kining ihiliskutanan sa Samsorico, no? Sa kuryente. Kay kitang tanan, gusto gayod nga matangtang ang system laws o lakip na usab matangtang ang VAT nga gipahamtang sa system laws Kabag de Kabalkada sa gipatong pagyod. Di ba? So ito nang hisgutan karong buntaga, dere sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Apan sa dili pa, ato sa pasalamatan ang ato ang hiabag sa ato ang tulumanon, ang GPMT8 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Balangasan, Corhamisula Extension, Balangasan, Pagadian. Sa mga kababayenan nga nagpagidaron og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helpers sa mga kabagdikabalkada sa nasod sa United Arab Emirates. Lagip na usab sa Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. Ay napaglangan pa, bisita na silang buhatan. Aron ikaw nga matabangan, first time or ex-abroad. No? First timer or ex-abroad, wala ang ang kabalakan. Sa mga first timer, pwede mo nga mo avail rin hapon. Kaya ang GPMT8 International Manpower Services Corporation nagtanya og libre nga kapuyan samtang ikaw atua sa Manila. Libre nga pagkaon, libre nga pamasahe, libre nga pagkuha og passport og libreng medical. Og ingon man mapahimusta na sab kana sa mga ex abroad. Busaw sa panyong gipaabot kabag nagbalkada sa alang sa iron nga mahatagan og katumanan ang pangandoy sa pamilya nga muasinso, no? Mahatagan og ganindot nga panginabuhian. Pinagi usab sa imong pagtrabaho sa gawas sa nasod, diri na apply sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Luwas kini, gumikan kay lehitimo kini kabag di kabagadas, legal nga recruitment agency rehistrado sa Department of Migrant Workers. Alas dugang kasayuran, pwedeng kontako ng cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Or pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog, mao kana ang GPMT8 International Manpower Services Corporation kabagting o kabalkadas. Bueno, kabagting kabalkadas, plaster na. Kato na sugdan na ito ang hilasagutanan karong butaga. Diri sa ito ang pagpanaguban sa kahanginan. Tungod kay alas 6:19 na paspas kayong oras, no? Kinahanglan nga ito ang mapasabot sa mga katawhan ang tuang mga topic ko karong buntaga kabag tigbalkadas. Unahon ta ang mahitungod nining Zamsoriko 1, no? Human nga nagpagawas og press conference, nagpagatawag rather, og press conference kagahapong adlaw aron lamang nga mapasabot, no? Mabatian usab sa mga media og ang mga media mahimong tulay aron nga mapasabot ngadto sa mga katawhan ang kining giluwatang pamahayag sa tong presidente nga tangtango na, no, ang system loss og lakip na kabagtig kabalkadas ang gipahamtang nga 12% nga VAT gikan sa system loss, no? So mo ni ang nahimong trending nga topic nga naghinam-hinam na ang mga kadaghanan kay lagi ang kining system loss o kining VAT nga gipahamtang sa system loss kabagtig kabalkadas nakahatag og dugang palas-anon sa mga konsumante nga wala man unta ni nila ginawa, wala man unta ni nagamit nato kabagtig kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katawhan.
3: Muna nga gipasabot kagahapon ni General Manager and CEO Jose Raul Saniel kabagtig kabalkadas. Matod pa sa maong opisyal ning kasamtangan human, no, sa State of the Nation Address ni PBBM, adunay duha kagiduso nga sugyot balaod nun alang sa hingpit nga pagtangtang niining system loss og lakip na usab sa 12% nga VAT nga gi add-on or gipatong sa system loss kabagtig kabalkadas. Okay? So, matod pa, walay problema. Okay? Kung ma-implementar o galing or ma-aprobaran man o galing ang kining gipanawagan sa presidente nga ana pa siya with demand and urgent, no, dinalian kabagtig kabalkadas nga pagtangtang ni ini. Matod pa kagahapon ni Saniel, kung ugaling mapatuman kining maong balaod sa itong presidente ang hangyo, ang mahitabo kinahanglan nga isubsidiya sa gobyerno, no? Maghatag na usab og subsidiya ang gobyerno kabagtig kabalkadas. Di ba? Kay aron nga matawag ta nga dili mabutang usab, no, sa alanganin o sa alkanse ang atong mga electric operatives. Di ba? So mo nag-ingon ni kining Saniel nga okay lang nga dugay na matod pa nila nga gipanangkamutan, gipangagihangyo sa Kongreso, ilabi na ilalom sa Felrica nga ang tangtangon mao na lamang ang kining gitawag ta nga gipatong nga 12% nga VAT gikan sa system loss. Kay kung buti yung hunaon, ang kining system loss kabag di kabalkadas, no? Kining system loss manggod, normal na ni siya, di ba? Kay kung gikan ka kabag di kabalkadas, di ba? For example, nagkuha ta og 100 kining kilowatt, di ba? Pag abo niya taas ang imuhang imong kutay sa linya, di naging na 100% nga wa maabot dito sa imong linya. Makuaan ginakabagtig kabalkadas, di ba? Plus doon na pa'y kining pagpangawat sa kuryente, doon na pa'y kining nahitabo o mga unsay mga illegal nga gibuhat, daghan gyud kayo ang system loss nga nahitabo. Mamani ang gikuan, usa sa gi-illustration kagahapon, gihimong example, no? Sa kining ni Saniel, is katong usaka ang balde nga dunay 100 glasses of water. Okay? 100 glasses of water nga dito gikan sa balde gigamitan og hose pagkahuman ang hose kabag tigbalkadas dunay day leaking, no? So nahitabo dunay leaking dunay ningkawat. So ang nahitabo naabot sa katong paingon sa balay ang supply sa tubig na nalamang sa 93 kabaso. So nakuan og 7 kabaso kabag tigbalkadas. So ingon ana matud pa usab ang nahitabo sa ato ang kining kutay sa kuryente or supply sa kuryente. Nan. Unsabay nakapadako, matud pa ni Saniel, no? Unsabay nakapadako sa bayronon sa samso kining sa atong kuryente. Kay kung sumadahon kabagdig kabalkadas, ang atuang nga system loss ana lamang sa ibutang ta og 10 pesos, no? Ibutang tanas sa 10 pesos kabagtig kabalkadas ang system loss lamang. Ang nahitabo, gumikan kay doon na may VAT nga 12% nga gipatong, so ning tubo, di ba? So muna ang nahitabo kabagtig kabalkadas. O niya ang kanang system loss, kay gidivide ba yan, gikuan ba yan, gibahin ba yan kung pila ka konsumante. Kay matud pa ni Saniel, no? Kung pila imong gipalit nga kuryente gikan sa supplier, mo gina imong bayran. Baskin pa og dili na tibuok nga naabot dito pag-abot na sa distribution, di ba? So mao man na. So karon ang iyang nga pahangyo, no? Wala siya dili siya moingon nga supak sa panawagan sa presidente apan kinahanglan nga adunay subsidiya nga ihatag ang gobyerno. So nahitabo kabag di kabalkadas, kita ra gihapon tanan kunbaga ang magbayad. Ngano man? Tungod kay kuno galing tangtangon ang system loss, tangtangon usab kabag di kabalkadas ang VAT, okay? So medyo mug-ubos gyud ang balay ronon natong mga konsumante, okay? Kay gitangtang naman ang system loss, gitangtang ang VAT. Karon, kay ailahang hangyo na pod kuno tangtangon mangayog subsidiya. Asa kwaon ang subsidiya? Sa gobyerno. Ang gobyerno asa gikagwarta gikan sa atoang mga tax, di ba? Gikan sa mga buhis. Sabot pa sabot, murarta gilutos ang kagalingong mantika. Oh. Mobos ang atong balay ronon, pero tuwa po dito gikuha sa atoang mga taxes kabagtig kabalkadas. Di ba? So, muna nga matod pa ni Saniel, ilahang paningkamutan, no? Nga mahinabi ang mga magbabalaod, labi na diri magbabalaod sa Zamboanga del Sur at mga kongresista, nga pasabton, nga mas maayo nga dili magdali-dali sa pag-implementar na ini nga maong nga balaod. Kay matod pa, nga gipaningkamutan ra ba nga by December, before the Christmas, is mapatuma na nga mahingpit na nga matangtang kining system loss kabagtig kabalkadas og lakip na usab kining VAT nga 12%. So, motong matud pa, mas mayo nga ang tangtangon na lamang mao ang VAT, kay dako man gyud ang VAT kung imong i-compare kabagtig kabalkadas sa balay ronon lagi sa kining system loss kabag di kabalkadas nga jutay namang yod, no? Kagahapon sa anaalamang sa one, kining 10.50, di ba? Maor man nasagad kabag di kabalkadas katong surcharge kagahapon ang kining system loss kabag di kabalkadas nga gipakita. Nya dili sa tanang higayon nga dagko o gabalay ronon sa system loss tungod kay ngano man, no? Tungod kay gipalingkamutan usab nila nga ang mahitabo kabag ti kabalkadas, no? Ang mahitabo kay mugamay, no? Mugamay ang ato ang system loss gani na nalamang sa 11.6, no? So sa lintunganay nga pagkasalaktod nga pagkasulte or sa kining klaro nga pagkasulte kabag di kabalkadas, ang ato ang electric operative sa Samsurico, no? Maskin pag-asa kay tanan man gyud ultimo gani daw sa gawas sa nasod, do na man gyoy kining system loss nga nahitabo. Oh, wala matud pa electric operatives nga walay kining system loss kay do na nagyod nasayod na matud pa na ang gobyerno, di ba? So mao na ang kining ilang gikabalak-an, no, kay kuno galing kini ang hingpit nga mapatuman paunsa, di ba? Mahitabo nga do na napoy lain tendency kabag di kabalkadas nga do na napoy lain nga mga balay runon nga mutumaw sa anya sa tuang electric bill, di ba? So ato ang ipadayon tong diskutanan sa pagbalik diri paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:29 na sa buntag.
2: Pagdating sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
4: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko po. Subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: 106.3 Balik na sa pagpanaguban kabag nagkabalkada sa rin paghihapon sa tulumano ng bagtingan sa katauhan ng sabihan sa Radyo Bagting sa Bell FM. Good morning, D.I. Tapos natibag may buntags ni Jonathan Tigo. Good morning po ni Vanex Abamunga, Impalmado Tatsky. Good morning ni Tristan Gulay, Marley Timplano. Good morning, matod pa niya. Good morning sa Purok Golden Flower, Lumad Pagadian, diri sa mga minimal jud ang bayad ko is kay Gaarkila jud mi diri og sakyanan. Okay? So mao ni, good morning Mama Merly. So katuning bahin sa Abuno. Peanut Vendor Vlog 2.0. Good morning sa Purok Don Marino, Barangay Dauan, San Miguel. Good morning daw sa iyang Mama Lily Agan, o sa iyang anak si Gaya Agan. Salamat, dagang salamat po. John Rewilen, good morning sa Riglagipos. Good morning po. Sa kinsa pamaylain diri Dundon Termi sa may Kamalig Dumalinaw, Juanita Sasel Gaderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi sa Buang del Sur. Good morning sa tanan sa kamayang buntag kabagdig kabalkadas sa Badayan tas ng Ilisgutanan karong buntaga no bahin pagyapon sa Samsuriko kabagdig kabalkadas sa tungod kay lagi ang uban naghinam-hinam na gayod nga medyo maingontag makunhuran ang ilahang mga balay ronon sa kuryente. Wala gyoy, wala nang indahay kabagdig kabalkadas.

Oh, lao may nga dako gyud pagbayron sa kuryente, no? So kunyo hang makita sa inyo hang kuan, sa inyo habitang billing, 'di ba? I think kaupat ba dunay upat ta magbayad og VAT, no? System loss ang katong generation, distribution, sa patulain. 'Di ba? Upat na kabok, si Cheryl, kabaluan ni si Cheryl. Unsa ning upat ka mga naasa sa Msuriko nga kining sa bill gani, Cheryl? Oh, basta kay kinitanan sa generation, dunay VAT. Sa distribution, dunay VAT. System loss, dunay pod, ba? Na puro lang abat-abat ning kalakihan eh. Una nga pagkanda ko, kanya at tagpila ba ang VAT? Di ba? Tag 12%. No? So, makaingon kita nga, mura o ga, unsa ba? Nawa na'y hostesya, kumbaga, muna nga nadesisyonan, nga, tangtangon ang system loss, sagingon man, tangtangon ang VAT sa system loss, kabagtig, kabalkadas. Kay kinimanggod, no, ang pamahayag sa presidente, sa atuang sumadahon tanan ha, kung atuang, kung naminaw mo siyang SONA, sa State of the Nation Address, na desisyonan nga tangtangon ang system loss o gaingon man ang kining gitawag taog tawagan ni VAT tungod kay matud pa sa presidente palapdan ang programa sa solar magtukod og hydrogen power plant o gaingon man nuclear power plant, okay? Pero ang pangutana kanus-a pod ni, di ba? Kay kini manggod sayod ta nga ang tinubdan sa tong kuryente layo, mahal gyud siya, di ba? Mahal gyud ang ato ang kining pagpalit og kuryente. Kay kuno galing, no? Matuman ang giingon tag hydrogen power plant nga tono itukod sa mga sibugay sa ato rapita isa, Basilan ba to, Isabela? Basilan, no something. Og ingon man kay bagdig kabalkadas uban pang mga lugar sa Pilipinas, lakip na ang nuclear power plant. Dili na unya ta magproblema sa atoang tinubdan sa kuryente, di ba? The more nga magkaduol ang supply ang imong tinubdan, the more nga mugamay gayod ang system loss kabagtig kabalkadas, di ba? Pero hangtod nga wala pa ning mga gipangyawyaw, gipangbatbat sa atong presidente, magantos gyud ta nga mahal ang atong tinubdan sa kining kuryente plus kanunay gayod nga adunay kining nga mga add-on pagayod kabagtig kabalkadas, no? So, matud pa ni Sanyal kagahapon, suportado niya ang kining sa solar ba? Oh, for the renewable energy. Kaya sa ngadto-ngadto, diri man gyud ta mo paingon, di ba? Pero kinahanglan balanse pa daw gihapon, no? Dunay renewable energy, duna paghapon tay gitawag og kining saktong supply sa kuryente, di ba? So, mao ni, no? Ang tuwa dan eh, magpaabot ta. Kung hingpit bagyod, no, nga mapatuman ang panawagan sa itong presidente nga pagtangtang nining system loss kabagdig kabalkada sa glakip na usab ang VAT charges, no, sa buwan sa Disyembre. Kimaman eh ang ipaning kamuta nila. Oh, before the mag-Christmas, kinahanglan nga ma-implementar na matud pa kining balaura. Tanawon ta. Kung unsa ba yun? Unsay mga buhaton nining nga lakang sa gobyerno, no? Bahin na niining nahitabong nga pamahayag sa tong presidente, di ba? Kay mao man gid ni ang kamatuoran, mao man gid ni ang kining realidad, no? Dugay na magigkain yun itong problema. Pero ambot, nga no pod. Di ba? Kung ugaling, maingon tao ga gusto matabangan ang katawhan, oh, kinahanglan nga mangitag pamaagi ang gobyerno aron nga makadaginot. Dili magsigi o ga papugi points lang kumbaga. Di ba? Anyway, alas sa 6:39 na itong oras, no? Dari paghihapon sa tuwang atulumanon. Hatutuluman nun dahil sa kanunay kabagdig kabalkadas inabagan sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health

Muscles, Dr. Gino Olobobancoro, Internal Medicine with specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, Pediatrician with specialty in Pulmonologist. Dr. V. Antolido, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O si Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health sa multi-specialty Kabagtig Kabalkadas. Ingon man, Eliana Bibio College, niyabag usap sa Tulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Sa gusto ng eskwilag kulihiyo, sama sa kurso nga mahimo kang pulis, mahimo kang magtutudlo, mahimo kang empleyado sa gobyerno, no? Sa Department of the kining Social Welfare and Development kung DSWD, social work ang imuhang kurso ni Ana. Ingon man, kung gusto ka mahimong programmer, no, gusto ka nga mahimong makabuhat o unsay imong buhaton sa computer, BSIT, na diha. O ingon man, kung gusto ka nga mahimong pastor, oh, doon na sila i-Baels Kabagtig Kabalkadas. Dito na ha, pa-enroll sa Eliana Bibio College. Pwede ka magpili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi eh. Ubos or barato kayog tuition fee. Pribado nga tulunghaan, quality education. Mauka na ang Eliana Bayview. Alas 6:41 na itong oras. Ingon man, Kabagtig Kabalkadas. Ang Petron Gasol, niyabag usaw sa Tulumanon ang bagtingan sa katawahan sa gusto nga magpalit or di ba ka magpatubel ang liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Kini nahimutang sa may Santiago, ang ilahang main. Ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang ilang main nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Busa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora o ingon man sa Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ingon man Kabagtig Kabalkadas sa alang niatong mga ginikanan o diba ka mga tinunan nga gusto nga mahimong doktor. Agay, kini mo inindot Kabagtig Kabalkadas sa dili nakakinahanglan pa nga muadto sa Cagayan de Oro diba ka sa Cebu tungod kay mas gipaduol na no ang imuhang kurso nga gusto nga mahimong doktor. Anana sa dipulog ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation ang kanhing dipulog medical center first medical school no school of medicine rather first school of medicine sa tibuok Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. O gayon man, no? Alang sa dugang kasayuran, pwede ninyong bisitahon ang ilahang Facebook page, ang DMC College Foundation. O gayon man, sila nagpahibalo Kabagtig Kabalkadas ng ilang enrollment, nagpadayon alang sa academic year 2026 to 2027. Magsugod ang ilang klase sa August 17, no, alang sa tanang college programs. Samtang sa School of Medicine, katong gustong mahimong doktor, September 7 pa ang inyuhang klase nga magsugod. Enroll now at DMC College Foundation nga nahimutang sa Santa Filomena, Dipulog City. Muna Kabagtig Kabalkadas, no? Ayaw na mo paglangan pa sa gusto nga mahimong doktor. Dili Dr. Kwak, kundi dili Dr. Gayod. Oh, dili putong kung doktor, ha? Muna siya. Dito na sa DMC College Foundation sa may Dipulog City. Alas 6:44 itong oras, dili paghihapon sa Tulumanon, samtang sa Pikas Bahin, sa Nangilisgutanan, Kabagtig Kabalkadas, Karong Buntaga, dirita mahitungod nining lain ang usab, no? Nga maingong tabag problema, o dugang problema na usab niya sa itong Departamento sa Edukasyon. Di ba? O gingon man, unsabay gibuhat nga lakang sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga LGUs. No? Mahitungod nining, unsa man, mahitungod sa literacy sa Zamboanga Peninsula. O, Zamboanga Peninsula, kada munisipyo gini siya. No?
Problema sa literacy. Naguna nini ang lungsod sa Vincisosagon, Stilan. Muni giingon kabagdig kabalkadas nga anong nangyari? No? Bakit ganern? Lagi na lang ah. Diba? Kabagdig kabalkadas, no? Alas sa kasayuran sa tanan, ang kining matawag taog struggling readers, diba? Naguna ang lungsod sa Vincisosagon. Isip number one, no? Sa porsyento sa struggling readers, gikan sa grade 1 to grade 3. Sumala sa DepEd, CRLA dashboard, alang sa school year 2025 to 2026. Aduna 206 ka mga estudyante or bugti sa 20% sa mga tinun-an, no, nga nagkinahanglan pa og dugang suporta sa pagbasa. Kini nga resulta sa kaseryosong hagit sa sektor sa edukasyon og nagpakita sa dinaliang panginahanglan noon sa mas lig-on nga literacy interventions, ingon man pagbasa nga mga programa og mas aktibong pakigtinabangay sa Department of Education, di ba? Then, gawa sa DepEd, kinahanglan adunay suporta sa mga ginikanan, suporta usab sa mga LGUs. Diba? Dako, bayapod na itong maingon ba nga medyo maulaw po tagjutay siguro aning kalakihan, no? Diba? Murag maulaw po tayo ni Kabagtig Kabalkadas, nga daghan kita diri sa Zamboanga del Sur, pila kabuok, no? Usara inalahi Kabagtig Kabalkadas ang Zamboanga City lang. Di ba? Vincisosagon, gisundan sa Lapuyan, nagsunod ang Zamboanga City, gisundan sa Dimataling, ikalima Pagadian City, ikaunom ang Midsalip, ikapito ang Margo sa Tubig, ikawalo ang Pitugo, ikasiyam Kumalarang, ikapulo Bayog. Kining nasangpit nga mga syudad o ingon man lungsod. Di ba? Panahon na siguro nga mag-implementar og programa nga nagsuporta sa Departamento sa Edukasyon. Kung problema sa pagbasa, no, gitawag tag struggling readers, naglisod gayod. Kinahanglan siguro, di kay siguro, kinahanglan na gyud ni og unsa man konkreto nga programa or lakang aron nga matabangan ang kining mga bata nga naglisod sa pagbasa. Ilabi na karong mga panahuna nga ang mga bata mubo na lang kayo o gaspan sa ilaha bitaw nga attention sa pagbasa tungod kay tutok na tutok sa gadget. Di ba? Kinsa may sala, kinsa may sad-an, kinsa angay nga mabasol, wala angay nga mabasol. Tungod kay kumingon ta nga basulo na to ang inahan, wala man po na giingnan sa inahan, oy, pag cellphone di aperme, di ba? Doon ang inahan, nga, ang mga inahan, magsigig yaw-yaw. Ano nga makay tuon-tuon? Di ba? Ang nahitabo, kabubuton gayon sa bata nga dili maminaw sa ginikanan. Ingnon lang nato nga dunay kakulangon ang ginikanan. Di ba? Ano makaingon man ta nga dunay kakulangon ang ginikanan? Tungod kay lagi, ang uban po nga ginikanan, kuto lang po sa yaw-yaw, kuto lang po sa siglag dako ang ba-ba, walay latos ba? Pikte ginain yung anak, kung dili magtuon. Di ba? Kaya ngunin ay manggod nga klase, kinibitang problema, kinigitawag tag struggling readers, or dili gayod kabalo, maglisod gayod sa pagbasa, gawas nga mubumirang ni ngadto sa ginikanan, mubira usap or mubumirang usap ni ngadto sa mga magtutudlo. Di ba? Uy, noon sa mani si ma'am, nga nung wala mani nakatadlo sa payahang pag-isayang estudyante. Nga nung wala mani gitudluag basa. Unya ang pinakapait kabagtig kabalkadas, kay lagi karong mga panahuna, bawal na nimo ibagsak o dili papasaron ang estudyante. Di ba? Kinahanglan na nga papasaron gayod. Unlike niya itong panahon nako, panahon sa mga 90s or 80s, nga kung di ka kabasa, di ka papasaron. Di ba? Nindot ba itong programa sa una, sa DepEd? Katubi taong kung dili ka magkabasa, dili ka papasaron, kung labi na, kung di ka kasabot sa gibasa. Kaya ako classmate sa una, nang graduate na lang may. Siya, nagpabilin nga grade 4, hanto ding undang. Nga naman. Tungod kay,
Kini manggod nga programa sa DepEd katong kaniadto, nindot ba? Di ba? Ano man kung nindot? Tungod kay ang estudyante, dili magsalig. Maningkamot og tuon nga dili siya maulawan. At the same time, maningkamot og tuon nga makabalo mo basa. Makasabot sa iyang gibasa. Karon kabagtig kabalkadas kay di man. Di ba? Kay dayag naman kayo ngon, oh, bawal ang mga bata nga dili papasaron, bawal nga kuan, kay kung dili papasaron ang bata, aw ikaw teacher, kaya mo nagipapasar, imuhan ang obligasyon nga magpahigayon ka diha og home visitation or unsa pa diha nga istratehiya nga imong buhaton aron lamang gayud nga makapasar ang bata, di ba? Kisa may gapasiugdaan na mao nay nakamon ni hitabo kabagtig kabalkadas, di ba? Mao nay nga ang resulta nga ang gingon ni Rizal nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan nawa na, namatay na. Oh, di na pag-asa ng bayan ng mga kabataan karong panahuna. Mga bayulente pasagad o mga panghuna-huna. Di ba? O niya pagahuman, may lang sa binuang, bright sa mga binuang, pero pag-abot dito sa mga leksyon, tua, kanga-kanga. Oh, pwera lang sa tarong ha, pero mamanay ka matuuran, good pod. Di ba? Mugin na ikamatuuran nga ang mga bata karon maayo lang gyud sa mga binuang. Yaga-yaga, barkada, inom, laag. Kana, maayo kayo mga bata ana pag-abot sa klase. Di ba? Na yung mga estudyante nga inig mo mo eskwila, maglibog ka. Estudyante bagyog kahani o supervisor. Nga naman, tungod kay doon ay mga estudyante nga muadtog eskwilahan nga gabayhon lamang. Huwag ayoy dala nga notebook o papel. Di ba? Matingalag yung ka. Hoy, estudyante ba nang matawahanan eh? Nga, nagbayhon raman nga atog eskwilahan, muadtog eskwilahan, mga late pa. Muna ang resulta. Unya ang elementary training ground. Di ba? Training ground ang elementary. Pero ang nahitabo, diripod, no? Dili lang ka elementary, ang dunay problema ning struggling readers, apel sa kining high school. Di ba? Una nga, atong nang labay na itong topic ko, dunay grade 11 o grade 12, naglisod og basa, di po kabalo mo ba, di po kasabot sa gibasa. Subot pa sabot, ang atuang sistema karon sa Departamento sa Edukasyon, kulang og dakong pagtagad. Di ba? Daghang mga programang gi-implementar, pero paunsa, no? Paunsa ang implementasyon. Magsige tag ingon, aral program, di ba? Dunay katong sa uban nga LGUs nagpahigay na sila katong per teaching. Katong bitaw nga sa readers nga ilaga yung dunay sila nagkumbaga tutor. Oh. Di ba? Ang gipang-hire nga uban kay mga katugyong nga mga graduates sa education. Mo gipang-hire karon nga maka kini nga makatabang. Pero ang pangutana ni ini kung effective ba? Or basin unyag nagsayang-sayang ra pug kwarta ang gobyerno hinuon nato. Kay wala ra gihapon. Di ba? Ingon ini nga mga programa kini mo angayan, gawas kabagdig kabalkadas nining struggling readers. Isa ka problema, stunting. Oh. Ang stunting kabagdig kabalkadas pagkang daghana usab, di ba? Kini bang stunting ning stunting? Katubang naapektuhan ang ilahang pagtubo, no? Mm. Stunting kabagdig kabalkadas, mga stunted children under 5 years old, naguna ang kumalarang. Adunay 255, no, 13%. Ikaduha, Midsalip. Ikatulo, San Miguel. Ikaupat, Tabina. Ikalima, Lapuyan. Pitugo, Tigbaw, Margo sa Tubig. Gipos, ug Dimataling. Oh. Mauni ang mga kining lungsod. Nga dunay problema, no? Ning stunted. Muna nga kinahanglan nga usay buhaton. Feeding program. Purgahon ng mga bata. Oh. Nay programa ang gobyerno about sa deworming, di po musugot ang ubang ginikanan nga i-deworm ilang anak, yung mga hadlock. Di ba? So,
Kining stunting or stunted gabagtig kabalkadas, hinay ba? Or ninghuno ang ilang pagtubo? Lakto pa yung salot? Or salot? Di ba? Nangasalot, pagkatubo. No? Katungod kay kulang silang nutrisyon. Di ba? Katong mga nagbalik-balik ang sakit kani adto, mao man eh. So, muna gabagtig kabalkadas, no? Dakong challenge sa Department of Education, ang kining problema karon labi na nga sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos sa napulo ka mga key program sa Department of Education, duha lang gyud ang nahatagan na inig pagtagad. Kiniganing kuano sa Zamboanga Peninsula, wala ganitay gitawag o kito bitawang kining package sa Faith Health Benefits nga kuan katong sa Z. Oo? Wala ganita kabagtig kabalkadas. Nakatutok matud pa sa Ahaman. Dito nakatutok kabagtig kabalkadas ang kining programa sa Metro Manila. Walay accredited facilities diri sa Zamboanga Peninsula o guban pang mga probinsya, pito ka region. Walay PhilHealth Z benefit packages sa PhilHealth. So muna, ang makaluluoy lagi ang mga lugar nga kulang kayo sa implementasyon o ingon man, kailangan gayod o dinalian nga pagtagad. Anyway, muna ko yung oras kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang sa Lunes pohon. Lunes, Agosto na. Ako si Bagting, 17 Flores Sofia, may buntag ganyan tanan, alas 6:56 sa buntag.

0: Anaisyon Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay. Pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko ato mga kulay yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang...

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Ball FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong higbalita.
1: Kabagting og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Lawm sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radyo Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, TVIRD gipasalig nga dili pasagdan ang komunidad pinaagi sa responsable nga pagmina.
4: 53rd Infantry Battalion gawad kalina og LGU Pitogo nagkahius sa alang sa humanitarian feeding program.
1: 36 gikan sa 114 ka mga tinun-an nga nigraduar sa Pagadian City International College na himong Latin Honors.
4: Sa uluhan sa balitang regional, dismiss police officers og duha ka suspect sa kote sa drug buyback operation sa Cagayan de Oro City. 340,000 nga syabog og pusil na recover.
1: Kapin 3 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo na recover sa Davao del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, padayong rehabilitasyon sa Fishport Complex sa Tibok, Pilipinas, gimando ni Pangulong Marcos Jr.
1: Hoptang kaso sa Task Force on Anti-Illegal Drugs sa DOJ, limitahan na sa dinagkong kategorya.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati nakig-meeting kang US Special Envoy Steve Witkoff.
1: President Trump gipaniguro ang pagbalos human sa pag-atake sa ilang US bases.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Dole suportado ang panawagan sa Pangulong Usbawan sa 350,000 pesos ang tinuig nga income tax exemption.
1: Sa uluhan sa balitang sports, yala makig-atbang pag-usab kang Fernandez sa round of 16 sa DC Open.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagmugna og Council of Experts aron mapalig-on ang universal health care.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, bulak sa santan pwedeng isagol sa salad nga lamian, dili lang kay pangdekorasyon.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Momoland reunion show sa Pilipinas, gikan sila ngano kaha?
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako sa Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: o karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Ipasalig sa TVIRD ang ilahang i-integrate ang community sa tanang yugto sa ilang mining projects gikan sa exploration hangtod sa rehabilitation. Kini ang ipadayag ni Edsel Abrazaldo, Vice President for Government Relations and Social Commitment sa TVIRD, sa usa ka interview atol sa 2026 MGB9 Stakeholders Forum kagahapong adlaw, Hulyo 30, 2026. Ang forum adunay timang empowering stakeholders for a greener future through sustainable mineral development. Matod ni Abrazaldo, nagsugod na sila og identify sa mga panginahanglanon o prioridad sa mga host communities bisan pa sa exploration stage pa lamang tungod kay lakip sa ilahang plano ang community development. Hinungdan nga padayon nila kining gisuportahan hangtod sa katapusang mine rehabilitation. Gipaklaro sab nini nga tumong sa TVIRD nga walay komunidad nga mapasagdan, ilabi na ang mga indigenous people sa Balabag, Bayog, Zamboanga del Sur, dinahimutang ang Balabag Gold Silver Project. Sumala pa niya ang mga programa sa TVIRD para sa IP communities, nagfocus sa culturally appropriate.
5: We make sure na yung hindi maiwan yung
1: edukasyon, panginabuhian o pagpreserbar sa ilang tradisyon, identidad o pamaagi sa pagkinabuhi. Kaybaluan nga nagpatuman ang TVIRD o mga livelihood programs aron makahatag og alternatibo o long-term nga tinubdan sa kitas mga pamilya, bisan pa man nga mahuman ang mining operations.
5: Sa Balabag project namin, we call it the biodiversity, biocultural, meaning biodiversity cultural agroforestry ang aim dyan. So from the very beginning, naka-plot na yon. So that pag may FMRDV na final mine rehab, doon naka-tune yung ating ano, yung final mine rehab. Cultural, serious kami dyan. Kaya nga, yung sa environmental structures namin, ang pangalan ng mga ano namin is Subanen. Pagalong, hindi ko maintindihan. Pero yung mga Subanen, Megillian, mga ganon, nursery. So, we want to preserve kung ano yung gusto ng mga IPs natin.
4: Samtang sa pikas bahin, malampusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa pakigtambayayong sa Gawad Kalinga Local Government Unit sa Pitugo o usa ka humanitarian feeding program sa Barangay Sugbay 2, Pitugo, Zamboanga del Sur, gapong adlaw, Hulyo 30, 2026. Sa maong kalihukan, naghatag sila og mas sustansyang pagkaon ngadto sa mga kabataan. Tumong niini ang pagpalambo silang panglawas og nutrisyon, ilabi na sa mga kabatan-unang nanginhanglan og dugang nga suporta. Pinaagi sa padayon nga pakigtambayayong sa Gawad Kalinga, LGU Pitugo og mga kaabag sa komunidad, gipadayag sa batalyon nga ilang pagsalig sa pagtukod og mas lig-on, mas andam og mas masaligon nga mga komunidad sa tibuok Zamboanga del Sur.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, hingpit ng ni-graduar ang 114 ka mga tinunan gikan sa Pagadian City International College kan PCIC kagahapong adlaw atol sa gipahigayong seremonyas Hulyo 30, 2026. Kini ang gilangkuban sa SIAM gikan sa Bachelor of Multimedia Arts kan BMMA, 37 gikan sa Bachelor of Public Administration kan BPA, og 68 gikan sa Bachelor of Science of Tourism Management kon BSTM. Sa mga ni-graduar, 16 ang nahimong magna cum laude o 20 ang cum laude. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga opisyales sa lokal nga panggamhanan, Board of Trustees, pinaagi sa pagpanguna ni Pagadian City Mayor Samico, Administration sa BCIC, pinaagi sa pagpanguna ni Robert Peter S. Anceta, o representante gikan sa Commission on Higher Education, mga ginikanan, pamilya o mga bisita. Ato sa mensahe ni BOT Chairman Honorable Samuel Co, gipaklaro nini ang kamahinungdanon sa edukasyon o ang padayon nga suporta sa City Government of Pagadian sa paghatag og libre og dekalidad ng edukasyon sa mga kabatan-unan og sa katapusan. Siya nang hinaot nga ang mga negraduar dili malimot sa paghatag balik sa komunidad, hilabi na sa mga nahimong kabahin sa ilang kalampusan.
2: BBC BBC Marketing Marketing Balita
3: BBC Balitang Regional.
4: Sa kote ang usa ka dismiss police officer og duha pa ka giingon drug personality sa tol sa bypass operation nga gihimo sa Police Regional Office 10 og Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City bag-uhay pa lamang. Gila mga suspitsyado nga sila alias Tams, James og Apon. Matud pa sa kapulisan, nasakpan silang nagtigom sa usa ka abandonadong balay diin gituhang adunay pot session. Na-recover sa operasyon ang walo ka pakete nga gituwang shabu nga dunay gibanabanang kantidad nga 340,000 pesos usa ka kalibre 38 nga revolver, mga bala, drug paraphernalia, duha ka motorsiklo, cellphone ug mark money. Matod usab sa PRO 10 nga si James usa ka kanhing pulis nga gitangtang sa serbisyo nitong Hunyo 18, 2026 human magpositibo sa random drug test ug nag-awol gawas sa kasong may kalabutan sa illegal nga droga. At tubangon usab niya ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 tungod sa na-recover nga armas. Samtang tulo ka suspek ang anaa sa kustodiya sa Police Station 8. Samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Act of 2002.
1: Sa laing detalya sa balitang regional, na-recover sa mga otoridad ang 121 ka master cases sa Busco Cigarettes nga gituhang smuggled og nagkantidad og 3 million pesos kapin atol sa inyo sang anti-smuggling operation sa Barangay Taba, Carmen, Davao del Norte kagahapon sa kadlawon Hulyo 30, 2025 base sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Gibyaan sa mga suspitsyado ang ilang puti ng Mazda Transformer nga dunay plate number KBK 7068. Umiikyas human masakpan sa mga otoridad ang ilang kalihukan sa may subay sa Tala River. Gitugyan na sa Carmen Municipal Police Station ang mga na-recover ng sigarilyo o sakyanan alang sa investigasyon, samtang gipangita pa ang mga suspitsyado nga nakaikyas.
2: BBC BBC Marketing Marketing Balita Balita
3: BBC Balita Nasional.
4: Gimandua ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture kun DA nga ipadayon ang rehabilitasyon o modernisasyon sa mga fish port complex sa Tibuok Nasud. Kini magpaligon sa kapasidad sa mga pantalan, mapadali ang transportasyon sa mga produkto sa safe foods o ngadto sa mga merkado o magmintinar sa kalidad sa barato nga pagkaon. Kagahapong adlaw, Hulyo 30, gisusi sa Presidente nga giayo ang Swal Fish Port Complex sa Pangasinan, kinilamang ang regional nga fish port sa Aminahang Luzon. Ang rehabilitasyon o modernisasyon sa Swal Fish Port Complex nagbukas sa dalan alang sa mga bagong ipauswag ng mga pasilidad. Kini naglakip sa mga pasilidad sa pagproseso o pagtiping sa isda, mga multi-purpose pier, mga commercial nga building o mga access roads. Uban sa tabang niining pasilidad, ang pagkawala sa post-harvest maminusan, ang pag-access sa mga mangingisda sa merkado mapalapdan o mga padayon nga supply sa kalidad o barato nga isda masiguro. Samtang gigamit usab sa presidente ang higayon sa pagbisita sa tripulante sa mga barko sa BFAR nga bag-o lang na intercept og giwater cannon sa Chinese Coast Guard sa Baho di Matsinlok. Kining lakang sa presidente usa ka pag-ila sa ilang dedikasyon og kalig-on sa pagpanalipod sa kadagatan og sa panginabuian sa mga Pilipino.
1: Sa laing detalyes balitang nasyonal, giusab sa Department of Justice ang ilang kategorya sa Department Order 161 nga nagbukna sa Task Force on Anti-Illegal Drugs. Gibutyag ni Undersecretary Aya Norman Dato nga ang mga dagkong kaso hoptan sa Task Force aron dili maladaan sa kadaghan sa mga posibleng kaso. Dugang pa nga ang dagkong kaso sa mga sa 10 kilograms nga to sa 50 ka kilos nga droga ang hoptan sa task force nga diin nalambigit ang public officer o law enforcement agent kung may langyaw nga nalambigit o nadakpan sa airports o pantalan o kung may nadiskubrihan nga tinagong illegal drug laboratory. Ang mga wala na isgutan nga kategorya nga may kaso nga illegal drugs itugyan na sa local prosecution offices nga mas nasayod sa nahimutangan o lugar ni ini. Kay baluan na nga dunay na naunang rekomendasyon gikan na kang Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon nga kinahanglang i-update ang provision o kategorya sa kamanduan aron dili matipon dili magtipunog sa poder sa task force gumikan sa kadaghang kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: BBC Balita Abroad.
4: Nakig-meeting si Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati ngadto kang US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff tumo sa meeting aron masolusyonan nga mapaubos ang tension sa Middle East. Matud pa ni Abdelati, mahinungdanon ang pagrespeto sa prinsipyo sa mga silangang nasod ug mosunod sa giya nga nahisubay sa international law, pagrespeto sa soberanya, pagpakigiusa sa territorial integrity sa estado. Kahin duman nga naigo sa drone ang gas storage tanker sa Estados Unidos nga nahimutang sa Egypt.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, gipaniguro ni US President Donald Trump nga mubalos sila sa Iran human ang gihimong pag-atake sa US bases sa Jordan. Nagpadayon ang nasangpit nga hulga sa giyera bisan pa man nga dunay gipaabante nga peace negotiations. Niyatong Miyerkules gianunsyo sa Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq samtang giakusahan sa Israel ang Hezbollah nga nakalapas sa negosasyon. Sa mga nakalabay nga adlaw, gireport sa Saudi Arabia ang drone attack gikan sa Iraq nga ang target mao ang ilang crude facilities.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Samtang sa detalyeng negosyo, gisuportahan sa Department of Labor and Employment kondole ang panawagan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ipasaka nga to sa 350,000 pesos nga tinuig nga income tax exemption ceiling. Matod ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang maong lakang makahatag og kaluag sa pinansyal nga kahimtang sa mga middle income workers ingon man sa ginagmay nga mga negosyante. Dugang paniya, mas daghan ang mga empleyada kon empleyado nga makapahimulos og higayon nga mapatuman sa pagsaka sa income tax exemption ngadto sa 350,000 pesos kada tuig. Giawhag usab ni Tolentino nga ang mga magbabalaod nga himuong prioridad ang pag-amyendar sa National International Revenue Code aron mapadali ang pagpatuman sa maong sugyot. Gilauman usab nga mahimo kining mapasara sa Kongreso sa dili pa matapos ang tuig uban sa posibleng pagpatuman sa ubang administrative relief sama sa tax amnesty nga mahimo sa Bureau of Internal Revenue ubos sa kasamtangan nga mga balaod.
1: Ang balita ni Gosso, tad kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka magbarato pa ni kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nakip na usab sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.

0: Dinita sa Balita Sports, amdam na ang unang Olympic gold medalist sa Pilipinas sa weightlifting na si Hedelyn Diaz sa pagpahigayon sa Zaccarelli Class Weightlifting Competition dinhi sa nasud. Ang HD Lift-Off official nga ipahigayon sa sunod bulan nga pangunahan nila ni Diaz ug sayang bana o coach nga si Julius Naranjo. Tumong sa mong tournament, aron mapalapdan ang kahibalo ug pagdasig sa mga Pilipino sa sport nga weightlifting. Mato ni Diaz, sakto na ang panahon aron ipahigayon ang mong competition. 5 katuig humanya madala ang unang Olympic gold medal alang sa Pilipinas. Ang competition ipahigayon karong Agosto 15 ug 16 sa Dakbayan sa Makati. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Doon na sa Consilaw Sabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora ug Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagbugna ang Department of Health kon DOH o Council of Experts nga gilangkuban sa mga kanhing health secretaries aron tabangan ang mga gobyerno sa pagsulbad sa mga hagit sa pagpatuman sa Universal Health Care Act o masiguro nga mas daghang Pilipino ang makapahimulos sa mga benepisyo niini. Sumala kang DOH Secretary Jose Poholte, ang konseho makono maghatag og giya sa mga reforma sa panglawas pinaagi sa ilang kasinatian o kahibalo nga motabang sa pagpalig-on sa mga prioridad sa sektor sa panglawas o pagpalawom sa serbisyo sa komunidad.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod kay nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, mga kabagting o kabulkada, din hita sa Nasayod ka ba? And of course, Bagting 27. Nasayod ka ba nga? Naday bulak nga pwede ikon sagol sa salad.
2: Na, kayo. Kaya pwede mo na siya makuan. Makaan ka to yung sabaw, bitaw nga santan.
1: Di ay. Karon pa ko kabalo. Sige, ito nang sayran. Nga nung pwede, di ay ni.
2: Go.
1: Nasayod ka ba nga ang bulak sa santan nga sagad imong gidula-dulaan kaniadto mahimong salaron kay kining bulaka makaunman. So may dagway aning santan gani. Dago ning dahon gagmay.
2: Gagmay na siya.
1: Ah, kato ganing himo na to garland-garland sumpay-sumpayon mo to. Mao dai lagi. Sa siyensya or sa science, gipanganlan nila kini og Ixora cochinia. Ah, tron na to Ixora or Ixora cochinia. Ang mga bulak sa santan makaon kon anihon gikan sa limpyo. Walay pestisidyo nga mga tanom o hugasan sa hustong paagi. Sa Pilipinas o ubang bahin sa Asya, ang mga bulak gigamit sa mga salad, fritter o uban pang mga putahe, samtang ang ilang nectar, dugay ng paborito sa mga kabataan. Apil na siguro katong mga sipat nga mga bata, sama nato siguro sa eskwilahan ganiad tong kapanahonan. Bisan pa man tuod, nasayod ka ba nga ang mga eksperto nagtambag na dili mukaon o mga bulak nga gipo-pogikan sa mga daplin sa dalan, mga pampublikong parke o mga tanaman nga pangdekorasyon nga posibleng napiksan o mga hugaw o dunay mga pestisidyo nga nabutang aron dili ka makaangkon o balatian. So, sa ato pa, kung magsagol ka sa imuhang salad, katog yung
2: limpyo.
1: Kanang imuhang
2: yung... Kanang nasa bukid, dapit.
1: Kanang itong imuhang tinanom yun.
2: Kaya tamis-tamis, manggod na siya. Kanang santan.
1: Maudi ay.
0: Ah, murag na itagkana ni, murag katumbuyog bitaw niba. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Behavior College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City, nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Nga dunay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Behavior College. Nagtanya gugunom ka kurso nga maukining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunon o panggabi ebo sa ulanay rason. Aron dili ka makatungha, hilabi na sa mga working students. Iliana Behavior College, the builder of future leaders.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Alright, mm-hmm. Dito sa balitang showbiz.
0: Ano kaningi? Cancel, no?
2: Mm-hmm. Gi-cancelara sa K-pop girl group nga Momoland ang ilang 10th anniversary fan con nga Very Merry Party nga gikatakdang ipahigayon sa Agosto 8 sa Quezon City tungod sa wala damhang mga problema.
0: Mm-hmm. Sa kaning problemahan.
2: Kana lang.
0: In this Very Merry Party, very yes. Sad party na.
2: Nangayog pasaylo ang Three Angels Production sa mga fans ug mipasalig nga ibalik ang bayad sa tanang mga nakapalit og ticket. Wala pagipadayag sa organizers ang mga hinungdan sa pagkansila sa maong reunion show. Mismo madton tatani no? Sunod na lang
0: August 8. Wala na dili na kadto. Dool na lang kaayo
2: lagi.
0: Pero ngano man ning na-cancel kani no? Basin og prios ni atong P-pop po na to. P-pop ba to na?
2: Mm-hmm.
0: Oo, nga, na-cancel po.
2: Na-cancel po. Basin ko, an?
0: Sinay mga
2: bagyo
0: problema. Bagyo po. Oo, lagi bagyo. Din sinapoy mga daghan pong problema ba? Di kinamalikayan ang mga problema.
2: Ay, by the way, congratulations day, Ate Cheng.
0: Kalitan
2: na graduate tayo kahapon si Ate Cheng, no? Ayan, congratulations. Magna ba?
0: Magna unta. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment at ning panglantaw ning mga nag-comment din ni Hea, mga naglantaw. And of course, sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Pila ka book listener na to, dia boy. Ayan, good morning ni Merly Timplado, Jonathan Tigo, Young Lee Timaloy Mangilin, thank you so much. And of course, si Peanut Vindor Vlog, gikan sa Batangas City, Dondon Tormes, kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa paglantaw. And of course, sa mga nakamonitor karon sa DXCA 106.3 Bell FM, o mga nakamonitor usab sa Radio Bagting nga kaning radio sa 756. Ayan, good morning usab ni Robilin Donke, ni Sir Medtech Wanderer, Sir Nomairi Israel, Libika Unito, and of course, Arnel Noval, Nisa Lamonsing Palaran, Mayan Miaan sa Tomera Degulacion, Christy Zambrana Ligaray Dondon Tormes. O kaninyong tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, daghan kayong salamat and sa dilipa data mo exit Kamaring Dars.
2: Mm-hmm.
0: Daghan din kong salamat sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa Radyo Bagting and Bell FM, sa inyong makanunayong suporta. Nahumanag yun ta. Gahapon, din ako mahilak eh. Gahapon, humanag mong hilak. Nahumanag yun ta. Ngita na po taong laing labad na po sa ulo. Bago ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Set, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ko sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: You're in MC1 Hardware.
14: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
15: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
16: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
15: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko

0: nga kalihukan. Gipasiugda ni Mayor Samico ang kamahinung danon sa pagpreserbar sa kultura o tradisyon sa mga lumad, ingon man sa padayon, nga pagpalig-on sa panagiusa o panag-uyon sa komunidad. Tapos niya ang mensahe, pinaagi sa pag-ingon ni Mayor Samico nga palad-palad, Luzon Valley, palad-palad sa Lamian, nga Pangasi, sa Labuk Dugo, Masiita, taga Luzon Valley, ang mga subano na naging nakasabot ani atong kay Sulte. Well, congratulations sa inyong Buklog Festival. Tanang mga kaigsoon ng subano din sa Sambanga del Sur nga naminaw, mga plum o hen, apela na siya. Inyong usapan ninyo mga festival din ha, ang pagtimbaya. Gikan ni Mayor Samico kanyang tanan tungod gawa niya pasagde kung sa mga nagkadaeng kultura sa mga katawhan diri sa Sambanga del Sur tungod kay di na kay Christian ang nanimuyo din he. Christian, Muslim, and Subanen.
1: Yes.
0: So, we are one. We are one family, unitita. We are one Sambusurian. Mauna ang giingon ni Mayor Samico. Once again, congratulations ang pagpaabot ni Mayor Samico. Ilabi na sa itong mga kaigsoon ng Subanen sa naminaw karong mga orasa.
1: Yes, alam mo, po ng ilahang karang pangasi, Dodge.
0: Ako kainom mo
1: sa banga. Ako nakainom, gusto ko
0: matila
1: ko na. Din ha mismo sa Luzon Valley. Katong kami ni Efren Soperal, bago pang namayor si Mayor Samico pagbalik 2019. Diya mismo sa kanang Luzon Valley, lami na siya ang pangasi, pero kinahanglan na kay kuan man na suyop-suyop man na kuan kanang poli-poli mong suyop at tong kuan kanamitang muraga kawayan na siya nga gamay man bagakay na siya. Anyway, sa itong mga kaigso ng Subanen, bisan dila sa Luzon Valley, o gilabi na sa Luzon Valley, nga nagpahigayon sa ilang buklog, diha mismong dapita, congratulations kaninyong tanan, o salamat po kayo sa inyohang pag-imbitar ni Mayor Samico ng dakbayan sa pagandian, nga wala gyud po pakyasa ni Mayor Samico, tungod kaya anaasa kasing-kasing mismo ni Mayor Samico ang atong mga kaigso ng Subanen, dili lamang mga kaigso ng Subanen, kundili ang tanang mga tribo nga niya sa dakbayan sa pagandian o sa lalawigan sa Sambuanga del Sur, gigugma kitang tanan sa kagamahanan sa dakbayan pinaagi ni Mayor Samico, ilabi na gayud ni Mayor Samico nga di naglantaw pod sa kaayuhan sa matag tribo, kamong mga Subanen nakahibaw na magyud mo nga pinangga mo ni Mayor Samico gani gihatagan man mo og pagtagad pinaagi sa tribal village diha sa Luzon Valley ang inyohang pinuyanan, ang pingigid na ninyo tungod kay pinaningkamutan na sa atong Mayor Samico nga aron na naamoy kaugalingon na nga mga balay dihang dapita.
0: Yes, ato lusab sa mga kalihukan, anausab no, gitambungan sa mga timuay ba na matawag no?
1: Yes,
0: sa
1: mga Subanen, timuay, mga tribal leaders.
0: Mga tribal leaders.
1: Siyempre, mga barangay kagawads. Labi na ang ato ang mga incumbent barangay kagawads sa barangay kining Luzon Valley o katong mga former kagawads, the former kapitan na Charlie Babayson. Salamat kayo ninyong tanan diha kaysa unang panahon doon so, sa mga nata na atay kanang kuan sa barangay, kanang programa sa barangay. Dugay-dugay ng panahon to. Katong mayor ka ng kapitan pa si former kapitan Charlie Babayson. Niya ka ng kuan naman na sila. And kuan pa in relationship pra na sila sa kapitan karon diya sa barangay Luzon Valley. Yes, mayong adlaw kaninyong tanan. Ang barangay kapitan diya sa Luzon Valley si Kapitan Joel Babayson. Makitan man na to. Magsigig anhi sa ato ang City Hall sa Dakbayan sa pagandian mismo sa City Mayor's Office. Kaya doon ay mga toyo. Siyempre naman din higit sa pagandian City Manganhi kay sakop man sa Dakbayan sa pagandian. O salamat po kayo na diin ang atong katawhan sa Luzon Valley nag-ilagid po sa mga proyekto programa ni Mayor Samico sa iyang kagamahanan.
0: Yes, mauna mga igala, tulusab sa maong Buklog Festival sa Barangay Luzon Valley. Anaw sa personal gitambungan ni City Councilor Jigar Ariusa, City Councilor Lance Samuelco, o guban ng mga City Councilor nga anaw sa nakigabin o nakigsaulog sa maong festival sa atong mga kaigsuonan nga Subanen o gilabi na mihatag usab ang atong mga kaigsuonan nga Subanen kana ilang tradisyonal nga sayaw.
1: Yes.
0: O sana sa ilahang kultura dito napita sa May Luzon Valley unya inut pagay view diha ti kay
1: yes. Yo
0: ana mo na siya ang Mount
1: Pinokis.
0: Mount Pinokis. Dindya gid sa mismo sa tiilan nya hayay kinung kay libre ang balay, libre tubig, kuryente. Tanang suporta ni Mayor Semico gihatag sa tong mga kaigsuonan nga subanen. Dili lang kay sa mga subanen, tanang mga kwan nagkadaiyang mga tribo, kultura dinhi sa Dakbayan sa Pagadian unya puhon mataga na usab og pagtagad ang tanang mga nagkadaiyang kultura dinhi sa Sambuanga del Sur pinagi ni Mayor Semico. Og puhon og inyohang buli tabangan.
1: Mm. Puhon inyong buligan. Oy, Abel Rivera is watching. Pa wash out daw siya sa mga partners niya sa katungkuan ng regards niya the Goat the Wonderful. Digidi digidi digidi. Anyway, sa ato ang pagpadayon karundod, sa ato ang tulumanon ng Samsori Kuan, pinaagi ni General Manager Di Caudilia, and shout out na sa mga taga Samsori Kuan ng mga empleyado, and of course ni Mama DS
0: Lagura,
1: Lagura maayong pagpaminaw ninyong tanan, maayong pag-view. Nga di nagpahigayon sa usab ka press conference, no, mismo si General Manager Jose Raul Saniel, nga diin kining kabahinad tong sa suna ni Presidente Bongbong Marcos sa iyahang giingon nga iaminda ang kanang IPERA law, no? Nagpahigayon gilayog press conference sa pinaagi sa maong topic regarding sa abolition of system laws charges and system laws VAT charges. Anyway,
0: yes nga gipangunaan ni kuan Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated kun PILRECA President Jose Raul Zaniel, Samsorico 1 ug 2 board directors ug uban pa nga mga directors dito napita kauban sa mga media ang kaning issue topic may kalabutan ang system loss charges. So atong gipangutan na direct to the point, uyon baka GM nga nagtangon ang system loss? Yes, uyon siya, pero
1: adunay
0: explanation
1: ba no condition
0: nga suportahan ang mga electric cooperative sa
1: gobyerno,
0: sa kagamhanang nasyonal sa gobyerno tungod kay tawag na to nga malugi manggod ang atong electric cooperative nya magining saligan sa atong mga consumer kay og mga privatized pero tinapog kay mahala.
1: Yes, so ingon ana direktang an analysis sa to ang mga taga electric cooperatives maglisod yun kung walay subsidy gikan sa gobyerno. Yes. Example tangtangon ang systems loss ang kining VAT charges sa lisod yun pagbarug ang mga electric cooperatives, so gikinanglan yun ang subsidy gikan sa kagamhanan kung ugaling kung tangtangon yun, pero dili tangtangon, dili na masubsidy ang gobyerno. Okay, magkay nagtangtangon dods kay isubsidize sa gobyerno. Like na ay mga ayuda ang kuan o kay ning gobyerno karon sama sa unsa nang mga ayuda karon matakay bawa na kay kita may nitabag ayuda. Mga to mang tax gitabag ayuda.
0: AX
1: topad kanang sa tong 4 piece.
0: Oh, klase ng mga
1: so,
0: ayuda.
1: Na. So dako pa kayong istorya hono na. Anyway, so panlingo gyud ang atong mga electric cooperatives sa kanang pagtangtang sa systems loss, pero og walay ayuda ang kagamhanan.
0: Yes, kay og kita po magpabilin unta, magpabilin gyud ang electric cooperative kay a member consumer kita may nagbuhi ni ana kay og ma-privatize tagaliog na tong balarinon sa kuryente. Even na private na gihapoy kuan system loss pero mo lagi na ang barinon perting mahala.
1: Yes.
0: Unya kita basta sa electric cooperative ato usab nga labanan nga magpabilin ra gihapon kung simbakog maamindahan ning Eperalo. Maunay giingon diha nga ipait o gansay angay nga ipait dito sa Kongreso pinaagi sa itong brilliant mind nga mga representative diha sa hawanan sa konseho nga adunay kuan ba kanang adunay sequence, adunay bugti nga kanang saad sa national government nga
1: himuon gyud
0: nga laka nga suportahan atong mga electric cooperative.
1: Yes, okay. So sa ingon ini ato paning palapnagan dots pero maglahi ta og interview ni GM Jose Raul Saniel.
0: Yes.
1: Ato ang i-connectar dinhi sa Dakbayan sa Pagadian tungod kay ang ato ang Mayor Samico paspas kayong nagpapalambo sa ato ang Dakbayan sa Pagadian pinaagi sa pag-imbitar sa mga dagko nga mga investors o niya mo consume man siya og dagko kaayo nga load sa kuryente.
0: Pila kabultahe nga kuryente.
1: Yes, dayon makaabanti ba ang atong samsurikuan kay sa atong sauna pag hapit na magbukas ang atong Robinsons, atong amputong interview din sa tuwa sa atong tulumanon sa akuhan as kaakuhan sa Sinso Pagadian, kun bastante ba ang paghatag og loads, kun kaya ba sa ato ang electric cooperative di samsurikuan, kaya kayo karon mo hapit na pod mo patindog og edipisyo ang Gaisano City,
0: maduhaga na po
1: ang SM City, ang ato ang kuan adaghan pa kayong uban no katong hardware nga pinakadako
0: is an R
1: is an R
0: welcome depart,
1: yes, so daghan kayo so ato atangan nato ang mga pamahayag usab ni GM Saniel dinhi para sa kalambuan sa ato ang dakbayan sa Pagadian. Stay put lang mo diha kanang tulo lagi sa C3 ay kanang kuan na siya naamay management diha ilahan na nangihatagan og pagtagad na anadiri I miss you all nagtulo ang C3
0: si Juan Rivera normal ra manginang kumbaga sa kada transaction kada kuan ba unsa bay mga dagan sa gobyerno aduna gyud mga
1: ginay motolo kay namuslot
0: matawag na to nga
1: muboto nga tubo
0: mga inana ba mga gagmay ra kayo nga mga kuan ba mga problema like anang electrical
1: kaswarte nga og si ili pa mga kaswarte tawo na man imo hadong
0: electrical problem mga technical problem sa pa mga nga problem. Anyway, normal man siya bisag sa mga private establishment pero kana sa C3
1: yes.
0: Ana may mga manager maintenance diha naksunan gilayo na.
1: Exactly.
0: Dili ko nagdakon og isyu kay kani mga pulahan man gud kada ilabi na kani mga trolls bisag gamay kang isyu padakon para do na lang gi ikalabay nga isyu sa administrasyon ni Mayor Samico. Objection your honor, misleading gihapon.
1: Objection your honor sa mana gihapon diha nga kuan unsa kaning mana nagkadimao agoy so ingon ana na siya no kada na ay mga departamento sa ato ang kagamhanan dinhi sa siyudad sa Pagadian may nagkadaiya punta nga mga head of offices sa managers sila na ang motiman diha ilabi na sa ato ang C3 kay kanara bang C3 og wala mabalik si Mayor Samico hagbayra nang nakuan nagut na gusla na diha
0: gusbat gusbat giatiman elevator
1: gusbat ay dili gusla kay ang gusla doon tom ang gusbat maoy wa na gyud
0: nagaguba so balik ni mayor siya pagigapa-repair niya
1: yes so kaya mga gagmay-gagmay ng isyu di na nato da ginuton pero atong nga tubagon nga kanang wala na pasag bihigyod tanan-tanan nga mga edipisyo
0: kay kung mag-ulan kung matulog po siya mag-ulan o di mag-ulan ipod matulog kao ba sa istorya nga pati yung baha pati alam ka kami o mag-ulan mo baha o niya di mag-ulan ipod magbaha
1: lagi na ang mga parehas na nagudaan ng kanang pati nga lamang punta nga di man taganahan mukaon o busog na
0: mauna
1: siya diha istorya ha maragod po na nga ang Gaisano City asa ibutang nga na may Pagadian City. Mauna inyo ang isyo. Hindi, sa pikas magkatawa na lang.
0: Kanitrol sa pulahan, umot lang.
1: Oo, kanabita.
0: Oo, pagtarong ko na mo niya, Beke.
1: Pagtarong na mo niya.
0: Maragwa na mo na mauba.
1: Leso, naging kaayo po ng isyo.
0: Lata niya, mdugay niya.
1: Parang yun, mag-inexec, naging mo, Anas Daplin, mag-goyod lata na mo. Magpangit-pangit mo si Lupin, magkuhan mo niya, katawa-katawa mo mo, leso, kaayo sa nga tanan. Para sa national good nga isyo, nga akin sa toy miingon nga, ang kining okay kining mag katabitaw ang giingon nga lisod kayong istorya nga ang katuring gihulga ba si ito na ay threat sa death threat si senador Risa Ontiveros unya giingnan ba siya nga og na ay death threat sa senador Ontiveros diyan siya musugot nga mamatay si senador Risa Ontiveros kinsa bagoy musugot kinahanglan ni ipabarang jud ang kanang naghimo sa death threat
0: ang mga istorya ba dili nato na kayo daginoton kay murag nonsense
1: yes
0: ang ay natututukan ang paghatag og mga programa pagkaayuhan sa tanang mga katawhan ay labi na sa nasyonal o dire yung usap sa dakbayan sa Pagadian niya mabasa ko sa mga proyekto kay malimutan na po ni atong diwasan magbasa mga proyekto ni Mayor Samico tungod kay natin ng kalabay na to ng mga program ay inyo nabati ang mga proyekto o programa among gibasa na pahimusla na so construction of sidewalk with underground drainage along National Highway Junction Ariusa Street Alano Street
1: sa northern side barangay kinapusurang bahin sa siyudad sa Pagadian
0: San Francisco tungod yes. Kay importante ang drainage sidewalk para sa mga katawhan labi na ang nimagulan-ulan magdi-congest din ang pagbaha construction of sidewalk with underground drainage along Rua Street sa Mabanga del Sur main campus side og sa diha sa Barangay Santa Maria. Construction of sidewalk with underground drainage Santo Niño to Banale nasangpit ka barangay. Improvement of drainage system to Tawagan River, Purok Sampaguita, Tawagan Sur. Construction of sidewalk with underground drainage along National Highway, Junction Tiguma Highway to North Diversion Road, both side and portion of crossing Tiguma and Airport Road Drainage, Barangay Tiguma. Nga gilangkuban sa pundong 13 million. Uy, daganag na himo ang 13 million, no?
1: Oh, daganag na himo ang 13 million pesos din sa sudan sa pagadian na itong mga drainage systems. Dayon, ang ato ang, siyempre, kung maghimo kag drainage na yung mga kalot-kalot diha, kanang pasensyahan lang muna unsa na to para sa ato ang kining kaayuhan sa sudan sa pagadian. Unya, kanang mahumanan ng ato ang mga drainage systems, so hapsay naman ang dalan. Yon, dili lang punta patakag park sa ato ang mga sakyanan, sa ligkay na atay mga sakyanan. Gipalapda na gani ang mga kadalanan sa within the city of Pagadian. Unya, mag-park po mo double parking. Double parking ha sa Pikaside. Tuwa pa yung park sa atbang isang man triple na. So, pangita mo ka-parkingan sa inyo ang mga sakyanan. Dayon sa ato ang mga kabalayan nga within the heart of the city, bisag dili sa kinapusurang bahay sa syudad sa Pagadian. Sige mo pamalit og sakyanan, nga wa mo'y kaparkingan. Kami nga na'y kaparkingan, walay sakyanan. Anana ba? So, ato ang matikmatikon nga palitag sakyanan, kinahanglan dili tamo maka-purwesyo sa mga alis or sa mga kadalanan nga diha nato ipang park panghabulan pa unya masuko ra bag sitahon kaya dili na kuan inyo ha diha nga kanang ground paraan na kun dili ang mga sidewalk na agiana na sa katawhan.
0: Yes, daghan kayo project si Mayor Samico bisag kamong naminaw diha kay kanatong program di lang kay intindin sa Mabanga del Sur maabot man sa Lanao sa Mabanga Sibugay sa Mabanga del Norte makasikbit nga probinsya tungod kay salabay sa mga different radio station, mga anhe magimog sudad sa Pagadian. So, makumpare ninyo ba ang kaniadto way back 2018 pa atras o kunsay status dakbayan sa Pagadian nga wala gyud paglambo, way pag-asinso. Unya, pag 2019, pagbalik ni Mayor Samico o gahantod karong mga tuiga, grabe ang pag-asinso sa dakbayan sa Pagadian. So, maklaro ninyo ang comparison og naagi na himo si Mayor Samico sa dakbayan sa Pagadian.
1: Yes.
0: Ano mag-resibo kay richest component city sa Visayas and Mindanao sa nagkalaing aspeto, sa nagkalaing mga national nga buhatan. Maklaro man. Di man ito, tumutumo ang istorya, di man ito, papil-papil. Tinuod yun eh, black and white. Adunag yung mga ebidensya nga na, kung yun, ang dakbayan sa Pagadian, mas ming lambo, ming asinso, pagkarong mga tuiga og sa maabot pa nga mga katuigan unya kay di lang kay ang Mabanga del Sur na ang nakapahimulo sa ang mga kasikbit nga probinsya sa Mabanga del Norte, Misok, ang Lanao, dire nang empleyo sa Robinson og uban pa mga private establishment pinaagi kana sa pagpangimentar ni Mayor Samico og mga private establishment nga rason nga nakalingkawas mo sa kalisod sa inyong pamuyo kay aduna may trabaho ang inyong mga pekas kinabuhi, inyong asawa, bana, inyong mga anak nga makatabang usab sa pangadaadlaw nga panginahanglan diha sa inyong panimalay, pinaagi usab na sa employment promotion program ni Mayor Samico, pinaagi sa Public Employment Service po, Service Office nga ang tanang katawhan makatrabaho. Na di lang kay sa Mabanga del Sur og mga kasikbit nga mga probinsya. Basta mo tanan ta diha sa lusulod sa Robinson's Mall. Taga-asa ka ma'am, taga-Lanao ko sir, Rodrigo na narabaho, nag-board
1: taga-asa
0: ko dire.
1: Taga-asa ka ma'am, taga-kuan ko, Sambuanga Sibugay ko.
0: Oo, dire na narabaho. So, maklaro no, ang paglambo sa ekonomiya din sa dakbayan sa Pagadian. O niya kay, kita may regional government center, so dire na gid sila mas pabor nga maanay kay maupoy dool.
1: Exactly. Mm-hmm. So, ingunan na siya, dugang pangkalambuan sa dakbayan sa Pagadian nga nagpabibo sa syudad, dayon, naghatag og income, ilabi na sa ato ang mga dipasahiroan nga mga babaw og tricycle, babaw na mga kasagaran ron. Ang 2026, nagpadayon nga 2026 Business Week Plus and 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference, diha mismo sa C3 Mall Building nga nagpadayon ng tuwing pa Agosto 1 nga nagdala sa tema nga Setting the Waves of Transformation in Motion. Pinaagi ka na sa Pagadian sa Mabuanga del Sur Chamber of Commerce ato ang mga negosyante din sa tibuok lalawigan o sa Mabuanga del Sur. Maong doon na gani sila yung mga exhibit nga maong pwede na to pagpamaliton nga mga kanang mga sa mga pagkaon or mga bugas sa mga